Ya hawachi le jela swinwana mafambele ya hina ka wona hi fela ku va ingena ka xiyenge lexi ka xona muyingiseri wa hina a sungulaka ku va a hlengela na hina hikuva nhlengelo nge wa lisima xivitiso bava xi ta hi ndlela leyi i malembe i masiku vamamana va kongoma va li voxe a ku chusekeni hi vulavula hi wansati loyi a tikeke vamamana lava va tikeke a ku veneni ku ya fika masiku ya ku va va ya ku phulukeni a va famba voxe va bava va sala makaya va bava va hiseka hi ku navela ku vona a ku xaniseka ka tinkosikazi ta vona nkongometweni wa ku veneni mpela va va hi yamukela na va ni swibebana kumbe na va chusekile xivutiso hi lexi xana swi ni maringano ku va va bava va nga ya hlalela vasati va vona loko va fikile ka nkarhi wa ku va va phuluka xana ka mavonelo ya wena muyingiseri wo rhandzeka swa fanela swa ringana swa pfumeleka a ku veneni papayi n'winyi wa nyimba n'winyi wa khwiri a nga famba ya vona nsati wakwe loko a le ka nkarhi wa ku phuluka wa ku veleka wa ku tisa malukuru ya vutomi bya vona lawa va ma kumaka hikola ka lirhandzu hikola ka ku hlanganisa ka minkava hi nga hi byela xa swa fanela ku va papa yana a nga ya hlalela ntirho wolowo wa partu wa ku khululeka ka mamana wa ku phuluka ka nsati wakwe u swi vonisa ku yini wena ka masiku lawa hi ma tsemakanyaka swa fanela kumbe a haya mahlweni hi ku xaniseka papayi muni a tibela kopo a ti dzahela sigari a hefemuteka na le kaya a khongela li yexe kaya na a khongelela leswaku nsati wakwe a swi dari serto a ya tlhela ni xibebana kaya kumbe va ba foni va ku ha dya xitar se a ku hefu a n'wana wa vanhu u swi vonisa ku yini hi beleli ncunga halenu tinomboro ta hina ti na byalile swinene i 82 310 57 51 yin'wana nomboro i 84 321 2287 hi nga hi pfulela xifuva hikuva leti ta mindyangu ya hina papayi masiku hi vulavula hi mabexu hi vulavula hi ku hlanganisa ka minkava hi vulavula hi kambe la ka ku hlanganisa minkava laha hi kanyingi hi laha ku salaka swibebana se nyamuntlha hi boxa rhumba hi ku lava ku tiva ka wena swaku okay xi ta ben leswi dya mamana a tikeke a nga ni khwiri a nga ni nyimba kixita gravida ku fika masiku ya ku phuluka ya ku khululeka ya ku chunseka

0: se a famba xibedhlela. Ah, swa fanela ku va n'winyi wa ndzhwalo a nga kumeka ka nkarhi lowu wa ku xaniseka ka nsati wakwe a hlalela mfambu lowuya. Kumbe a swi fanele. U swi vonisa ku yini wena u hi bela ka liqunga? Na hina hi swi tivi be. Majina hinavu. E-e. Swa hi vava. Lixile we hoyo. Tlakuxanyana kutsongo rito murhandziwa. Mimani vito kusukela kwihi ka kona? A yi nyembani maxixi. Na u le mani vito? Bava Rafael, mavonelo ya wena mali yini murhandziwa? Minchumu yi nga cinca. A swi na etika nada.
1: Nada, a swi na etika ku va mamana a papa ya hlalela mamana a pulu.
0: Hi swona.
1: Vume edemokrasi.
0: Na ku twa bava Rafael.
1: Edemokrasi a mi tuli ti tiri hinkwayo. Se, swa eke leswaku hi famba na hina vavanuna ya hlalela.
0: Se swa endliwa ka tindhawu tin'wana. Swa yinciwa. Ya, maja wena kanyi leswaku loko a swi endleka a swi ta hungula ni mhaka leya ku va ku hepa a luzile xinyamana lexibebana a xa ha voniwanga xi cinciwile xi yiviwile. A swi nga ta hungula mhaka leyi loko a le kona lweyi. Yi cincile. Kan mambo munumzana Rafael kusukela maxixi. Ni twe mavonelo ya wena na tshemba leswaku yi makolano hi ta twa mavonelo ya van'wana hi ku tala ka vona. U nga ha tshuka u cinca mavonelo na u li kolano kaya u nga kona. Karimambo vuyingiseri lebyinene. Peya hi radio Msambiki hikwalaho ka swona u tidyela pawu, u tidyela bomu. Loko u tama ku vulavulela swa ku mina na ha twi radio. Hina hi humile ka nkama lowu he wenowu. Peya u xwela kolano. Hoyo hoyo.
2: Hina hi etlele.
0: A hi etlele hina.
2: A ni twela mukateko.
0: Ya, i Salvador lwe.
2: Ulawa leswaku ni tlhele hi mandari mangani. Ta nyika
0: a ku va u ta ni nyika kopu ya whisky ku hi tirhiseriwa ndari wo ni nyika kopu ya sumu.
2: Leswo a ni nga ta tlula mune ku zulu luya nga huma sweswi. Eya, swilo swa cinavela swa nyeka la u mina ni sati wa mizwambirhi. Ingana maxakaxi ya vambenyana wo tshama hoxi malimeni malembe ku ndlhula swivulakweni a no vi mizijere a lava ku chuseka ku dya ni fikile siku na swi kota ku mi khoma ni minenga xi huma xibebwana ya xipesani ku xibebwana xi huma ya leswi swi lava kuraji ni ku tisa mbilu. Ya mchumu vhela inga njenje kuna wale inti inga pili ya shona. Nisha kale kale tili kutasa kwa.
0: Nta. Ama vonele ya wena Salvador ila waya ku awanuna anga fanele ku yahlalela nsati loko achunseka inga kupuluka.
2: O kumu ashimimu chinga nina vhela. Wafamba ala vhela. Kumusuzi vhela kuni kuiwa kachukupana. Jalo kununa lila.

0: I n'wana wakwe. Karimambo Salvador.
1: Okay, kira hom, moya yeti.
0: Nada, hina hina nkama ku etlela hina. Hina leti ha xalo ku che che che che. 5 horas. 2 horas. 11 minutos, 12 segundos. De nomborro, 82-310-5751. 84-321-2287.
2: Oi, Walcaia.
0: Oi, vamos agora. Sasa cana carrito? Lilumba, mano.
2: José Machai, boa. Bom dia.
0: José Machai.
2: O baú mina.
0: Kana mambo machayi nwana nga hoyo hoyo.
2: Uyu ni kwazi.
0: Ni kwazi nwana nga?
2: Nami ni kwazi papa.
0: Ni dzeli ka mavonele ya nwina mali yini ka machayi?
2: Swa tika kari ka kona vhela a swi nga endleki leswi. Swa ku a n'wanuna nga wona nsati wa ku loko a buluka. Manje ke swoswo oh khomu se swi cincile vamuchumu ni ko ku swa endle swi ku kuma na wuli o wa n'wina vambirhi
0: ka mavonelo ya wena hi ku hetiseka u lava ku hlaya ku yini swaku swi nga ku kuma muli vambirhi loko a mi nga li vambirhi a swi to yini
2: loko mi nga li vambirhi kuku ku na hani ku na kokwana hi vona va tendelaka lawa ni masungukati lawa va vhisini
0: kambe wena n'winyi wa ndzhwalo a wu swi kumi swi ri ni maringano ku va u nga famba
2: ya mara swi nga hintiki manje swoswo swa boha ku zo famba
0: swoswo swa boha
2: a
0: ku va wanuna a ri kona ku hlaleleni ka nsati loko a chuseka kani mambo machayi a swi yili ni tlangelele vuyingiseri byinene bya mintirho ya radio Mosambiki kari mambo a swa vuyingiseri byinene 2 horas 13 minutos 12 segundos radio Mosambiki Maputo Gaza na Inyambano hoyohoyo byi xile hoyohoyo Baba Arlindo Mate. Oyo oyo.
3: Nkomo, nkomo baba.
0: Ina ka kusukela ka ndaveni ka Gaza ka hina, mavonele mali yini?
3: Hi ta ringisa kola, hi ta tsandzeka kola baba la. A khale ka kona a swi nga pfumeliwi leswaku va u swi u vona loko mamana a xaniseka manje swoswi se va swa pfumeleriwa a va yangi swoswi mazeni ka maloya ma a va ku yi dzola ra wena wanuna hambisi wa wu huma lowu a wu kumeki la ndzindza
0: u li izolalo
3: lava ku indzolara mezi a wu nga laveki laya manje a ku na ku biha ka swona naswona ku ni ku wona biha hina vanhu loko va mili va mi siyelaku loko ni nga hanya loko se ni yofa la va hangeni van'wanyana
0: va baleka
3: hambi lowu nga na ye kwala kusuhani wa ku chava ja
0: kwe loko wa ha ri kona muhefemulo mukhisana siku ni siku
3: siku ni siku
0: he wena
3: se swa fana ni swo leswo a va kona va tiyaku ku wa a swi hlalela swoswi hambi va genekolojisa vavanuna vanyingi ja va tirha va hlalela a va fistira va mamani loko va buluka hi leswo ba makoka
0: inta a wu swi kumi leswi swa ku swi ni nga va ni ku pfaliwa kumbe ku yaleliwa kumbe wanuna a nga hlengeli ku ya

0: vona nsati wa ku loko a chuzeka ka wena u vona ndlela yi pfulekeke
1: nada mina ni voni ku biha ka swona
0: kha ni mamba swona ni tlangelile a ri le ndumathe kusukela ka ndhaveni ekhaya duas horas 15 minutos 40 segundos rádio Moçambique Maputo Gaza na Inhambane tinomboro ti ya mahlweni hi ku kinginza haleni liphelile hoyohoyo hallo
2: Jaime Kumbi akamasengela Nova Pista
0: Arthur
2: Fernando Jaime Kumbi a Nova Pista Masenga
0: Baba Fernando hoyohoyo mavonelo ya wena mali yini a Nova Pista a Inyembani
2: ya a mavonelo ya mina a hina hi kula la hi nga swi tivi swa ku u nga kumeka la kusuhani ka n'wanapulo loko va vula leswaku va ku swa yila maji hi zili ku cinca ni tinguva
0: he wena
2: u fikela ka madujimele kala zinga madujimele 26 za boha a ku tshinela kusuhani u swi vona hi ku sa a ka mun'wana swi ku kuma na u nga hina wa wena maxisati wa wena
0: he wena I mhaka leyi ni byela ka yona Fernando Jaime
2: hi ta tangula loko zwimbelile van'wana ta ku byaku zwimbelile
0: van'wana
2: ta ku byaku n'wana hi hakamei famba ku laviwa masunga la dota ni masungotati va lava le tiya va ngive hi lihlelo ai nga vati tiko lihlelecini va mu kubetela kala ku bya n'wana a huma loyi a nga haka mali a minyengeni
0: hi
2: sweswi hi swi boha ku nyima wo zwiona va
0: hi swona kha ni mambo munumuzana Fernando kusukela Inyembana kaya
2: ya ni bongile ni toloka na matola la matola ashwal partido
0: kha ni mambo
2: Yeah.
0: Ni tlangela a nhlengelo wa n'wina ka mintirho ya radio Mozambique ha swona hi tlhela hi le Inyembane 2:27 walakaya hoyhoy hi ku yamukelile hi Fernando Guevane papa Fernando mavonelo ya n'wina
1: ya kwakwa leswi u n'wi swa yila swa yila va lava ku tiva swa ku i mhaka vona kusukela ni tsaliwile se ni mbala ni senti dyojani a ni se swi twa leswo
0: ha wena
1: ni senti dyojani a ni se swi twa leswo lo ntirho wa masungukati hambi wo va ka gaza kwini loko a wa nisati a swi tlanguliwa ku loko veleka swipimelo wa masungukati mazi kaliwa ni vona vayala va swi vava ntirho wa vona va ta ta fika va cincela timhaka ta xin'wanani se a ku na swibedhlela bile mbangu letiya a swibedhlela no ku nawu ku ni lava nga dyondzela swileswiya mina wanuna khaya ni khala vo ni hlongola sikakulani kusuka a tshama le kambe muendla wa swona hi wena
0: ina ka papayi ka ximanjhemanjhe lexi hi nga ka xona u swi vonisa ku yini xana swa ringana ku va wanuna nuna wa kona a nga hlengela ka ku lavelela mfambu lowu u kongomaka a ku phuluka ka nsati wa kona ku ko a tisa xibebana ka ximanjhemanjhe lexi kumbe a swi fanele
1: ximanjhemanjhe xi hi gayela swilo swo tala a swi ringani leswo
0: a swi na maringano
1: swa yila leswo
0: hi swona
1: mama kwako
0: ni tlangelile
1: Xikangadla
0: minha vida, mano. 2 horas.

0: leswi hlupheka xi karhataka hileswaku hi divano a hi longoloki ni xivutiso leswi xi tshamiseki swona.
1: Impela.
0: Ni hlaya leswaku swa fanela a ku va ni ya swivona leswi va swi endlisaka xiswona ni hlaleva.
1: U le kona hi nkama luya.
0: Ni ta tiva vuswa ku ni fanele ku endla yini. Kanima.
1: Ni tlangelile. Duas horas de Tantegala, 25 minutos. Chivotiso, nishiveke eku nadzala. Kambe nin tlantla, leswanga pawa, nienle eku ligavangela nitsemelela. Kuva ifela kukumana, uta swikuma leswi hivitisa ka swona eku hetiseka. Inaka, mama nani khwiri masiku ya ku huluka mafikile, masiku ya ku chunseka mafikile. Xana swa fanela ku va bava n'winyi wa khwiri, n'winyi wa nsati, a nga hlengela ka mintirho ya ku va nsati wakwe a navela ku veneni a chunseka hi vulavula hi ku phuluka ka masiku lawa hi ma tsemakanyaka, ka mfambu lowu hi nga ka wona. Swa fanela, swa ringana, swi ni maringano. Ku va nuna wa kona a nga kumeka ka nkarhi lowuya hi yangulo hoyohoyo. Allo,
2: avuxeni makwakwa.
1: Sasekani ka rito, hi na mani le nqungeni kusukela kwihi ka kona?
2: Lano na Abraham Siza Benfica.
1: Abraham.
2: Makwakwa.
1: Swo yini ke Abraham Sivi?
2: Ni kona makwakwa, ni tivi makwakwa kumba njhani.
1: Apa, hina loko za u hi bela linqunga hi va vanene hi sasekile hi va ku rhula.
2: Hi leswi khensekaka makwakwa.
1: Mavonelo ya n'wina Abraham mali yini kusukela Benfica?
2: Mavonelo hi lawa makwakwa, a tolo ka masiku vhela a swi yalisiwa hi ku a ku ni masungukati. Nyamuntlha ka siku a vanhu vo swi dyondzela lava xinuna lava leswaku va phulukisa. Se ni ko ku na wena loko u fika laha exibedhlele laya o kumbe swi tshuka swi maheka la kaya laha u vitana masungukati. Loko ku nga na masungukati a wa ha na ndlela yin'wanyana, u fanele ku nghena makeni u tirha ntirho lowu u fanelaka.
1: Inaka, kambe loko a nga li hi ndlela leyo u ya xibedhlela mamana a nghena ka nkarhi wa ku va a lun'wa hi ku kongoma a ku tswala xibebana, swi nga endleka a ku va u kombela swa ku e mani navela ku va a chunseka na ni le kona.
2: Swa pfumeleka ku a swi yalisiwa. A wu nge koti ku vezela u tirha ku khesita se swi ya karhata ku ve u phulukisa, u fanele ku swi tirha swilo leswi
1: hi swona.
2: A swi yalisiwi makwakwa, ndzi nyamuntlha ka siku vhela a vanhu lava nga kona swoswi a va ha na nkama na swona ku bala ka mun'wanyana nga mutwa vanyingi a va ha na usungukati va titshaka ni kubalakeni. So u kolomu tindhawini ta le kule a ku na muti kusuhi, u fanele ku veu swi tirha swilo leswi.
1: Kani mambo, ni tlangela nseketelo lowo wa marito labyi yaka kuxeni ka michini ya radio Mosambiki.
2: Inkomu makwakwa tirha khwasi, bongile hi xuxisi na wena.
1: Hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene ni ku va hi nga hambane hikuva a xitichi xi ku fumela loko hi ri kun'we.
2: Hi leswi lavekaka makwakwa, u ni vapangalati koho.
1: Kani mambo sode. Duas horas, 28 minutos, e tlantekela 27 segundos. Mintiro ya Rádio Moçambique. E katsa a swifundza swinharhu swa Dzonga ka tiko, Maputo, Gaza, na Inyembane. Hoyo hoyo wa le kaya hina mani a le nqungeni. Hoyo hoyo hi n'wi amukelile lixile. Muyingiseri wo rhandzeka hoyohoyo, swi tsondzomile hoyohoyo lexile.
3: Ye makamu a tlhela ka vuya.
1: Makamu hoyohoyo hi ku phinda.
3: Hi ku phinda. A wu fanele hi yona leya kuvawa mihlalela.

0: avapfumeli laha Afrika a hi luwa ka wena ntsena vaafrika
1: a hi luwa ka wena nga kona ntsena
0: va ku yimisala nyangweni va ku yima kolani vutonwini hi va yinga luwa ka wena ntsena ya ku hlukeni
1: kambe ku ni masala xipesiyali lweyi hi ka nyingi ku nga ni wa wena ntsena
0: aleswo se yi nga va ku va kombela ku se ni kombela ku yisa a sala xipesiyali leswaku ni dyana a hlalela swona
1: hi swona
0: wa ka wena pela
1: mpela kambe loko a nga le hi xinyimo lexo a swi na maringana
0: a va pfumeli pana ku nghena a va ngi a va pfumeli pana ku nghena wena wanuna lama tirhisaka
1: hi swona swa twakala
0: ya kani mambo makwana
1: ni tlangelile duas horas 30 minutos akunga hafamba kasi ke u swi vonisa ku yini papayi muni kati wena ke mamana mavonelo ya wena hi wahi ya kona ka xinyimo lexi ka matshamelo lawa ka mafambelo lawa wa tsaka hi ku va munhu muzana a li kona hi nkarhi wolowuya a hlalela a ku xaniseka ka wena na yi li ku xaniseka loko hi ka nyingi ku tisa ka malukuri ya vutomi bya n'wina ni ntsako wa n'wina i nga ntsongwana lweyi hi ka nyingi u nga ta fika ku hoya hoya n'wananga hallo hallo byi xile a wu xeni hina mani le nqungeni kusukela kwihi ka kona
2: hala u kuluma na beti zimba kusukela ka malehise dairo uri wa onze distrikti la swimboso
1: betinyo
2: zimba
1: jaha ra va ka dzimba
2: mpele ni
1: a malehisi
2: a ka malehisi i koxa
1: inaka mavonelo ya n'wina betinyo mali yini hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu lowu
2: mina ni wone swa ku biha hi loko ya wona mamanyani loko a vuyisa bebela kaya laha ni woni swa ku biha ku vona hi mafambo ya timendavi hi voho va enserimeri va ku ya swi koti ku va wa swi lava wa swi vitikela wena la ku nghena lomuya a le kona ba vamakwa
1: no yingiseta
2: se kumbexana nga ve ku wena bava na wenawu se u ni xinyala xa ku ya eAfrika u hlalela mpimo wun'wanyana ni nga ta hi wona ku masayizaka wu matiwa wu ma tolovelanga se swi kumaya ku ve ni se u ni xinyalanyana hi swosweswo eAfrika se u vona tisayizi tin'wana timiya
1: hi swona
2: ndiri u nga li swona se swi nga ya hi wena seo wa tiya kumbe se na wu tiyi se swi nga ya hi munhu mayemani wonisa ku biha swa ku nga ka n'wi ngheni laya
1: khani mambo
2: lonkile voni se hinkwerhu ha swi lami na swi lava sweswi i ku chava a suka se u tshama lomo se u nipela u vona a tintanga tin'wana ta ku se nga hali tikisayizi nga ti tolovela wesi ni ya va mabisi ni swin'wanyan'wanyana haleswo wona mwana
1: ni tlangelile
2: vonga mina ma
1: ni tlangelile ku va u hi nyika nhlengelo ni seketelo lowo marito
2: tata mi a tindoda tin'wanyana ku lako fundisaniwa ta dyondza ko
1: impela xihlovo xa vutomi va le masindza ma yimba loko ma le mambirhi kumbe manharhu
2: mpela ngetingetingetingeti
1: khani mambo a swona
2: kuvile mitirho yine
1: duas horas hi tlhantekela 33 minutos na 13 segundos leyi mintirho ya muntu wukulukumba wa ku hlamfurhela hi xitsonga radio Mozambique hi nkarhi lowu byi yaka akuxeni hi laha hi kotlaneke kona ku va hi hlanganisa marito kusukela ka matlhelo yo hambanahambana na hi kongoma aku va hi endla radio ka swona hoyohoyo muyingiseri wo rhandzeka
3: Ariel Makwa.

0: Kani mambo hoyo hoyo.
1: Kani mambo swinene. Mina hi mina Cecilia Nkuna wa kumeka Azinkingi lejuni amagodi.
0: Kani mambo mhaka Cecilia.
1: Makwenu wa Natalia mama na Zita kumeka ka hala ulini stress.
0: Ni tlangela mpela.
1: Papa inaya a ri kahle a ku fotela vito mukhuhlwana kambe a wu hi etlheliso u etlhela ku nkarhi lowu nkarhi wa ku etlhela
0: khani mamba swona kambe xikwembu a xi ku voni mukhuhlwana lowu fambelaka laha swona
1: nake
0: mavonelo ya wena mali yini mhaka Cecilia hi ku mhaka leyi ya ku khwimba phe hi kunene maxi
1: Swona a ku va leswi mi ni swi vonaka ni lexi nga ta na hi tswaliwa na hi vona xona i ku loko ku fike masiku ya ku veni mamana a ya a ku phulukeni i ku va ntsena papayi a hi nkeka hi ku veni a tiva leswaku i fanekele ku veni a fambisiwa a ya xibedhlele kumbe ku ni vhejinyi hikuva swi nge yinci u tshama na u nga ri na vhejinyi lweyi mi kalaka mi nga kombisani ku va kumbexana mi vonisana leswaku loko swi tetani hi kombela ku ve ni hi heleketana futhi loko swi tetani hambi hi ye vhejinyi ya yexe na u nga mi kombelanga swa vonaka ku ve ni na a nga ku pfunisela hikusa leswo i risku ra mun'wana ni mun'wana loko munhu a tetana kambe leswaku papaya ya tshama xitertana lexi wa tshamela leswaku i ku va a hlalela mamana ka leswi a yincaka swona swa karitanyana tena u kimbi ya ngwana a sala a nga tsakanga eka nga swi tisa ku ka n'wana wa vanhu ku humelela yini
2: ha wena
1: swa ku ku humelela yini kutani leswo a hi leswaku u n'wi dzika mamana luya loko a ye xibedhlele hambiloko u kuma kumbe xa ku fambisa hi xona a famba ya n'wi veka a va vuya a la kaya loko va mina va swaku jambu ya n'wana yi encingisa kama hikusa a pimisa swaku i ntsini leswi swoswi swi nga ta ni humelela a ya ya hefemula kahle loko va n'wi byela leswi se swi sasekeke kambe ku a ya ya n'wi tshamela mirimi amatemi dade a bukela leswaku hi swihi swa kona swa tika swa ku o a kan mambo
0: kan mambo mhaka Cecilia
1: kan mambo mama laurisa wanisukula makweni wa migrace
0: amagudu hi ri kaya ni tlangele ku va u ni byela timhaka ta ku he swa karhatanyana
1: maxi o kanmamboitangake
0: swi ta za swi lulama
1: kan mambo
0: ni tlangelile 2:37 ja famba hi fambela ku ya fika ka nsimbi ya 3:00 hoyohoyo hallo hi ku yamukelile na mani le nqungeni
3: u na Elia Jandreza Ndamela Marakweni
0: ina ka Zandamela mavonelo ya n'wina mali yini kusukela Marakweni
3: lani Marakweni a mavonelo ya lani Marakweni lani ya ka mimi hi lawa xilo ni xilo xi ni nkarhi wa xona
0: ya
3: lowu tivekeliweke wona
0: wena
3: hikusa a ku sunguleni ka kona ka minkama kone yoleyo
0: na ku twa Zandamela
3: a nga hlaleli wansati loko a pfuluka manjhe swoswi a nawu wu vekiwile leswaku pode a hlalela a nsati wa yena pode a mu tratara a nsati wa yena loko va le xikambu xibedhlele ni va yi primera
0: a nawu lowu

0: ukumile lowo.
1: Swikarhata lani ka ku loko loyi wanuna a ya nghena lomuyani a sala depato a mibedo yi yo fola ya lava va lavaka ku phuluka a ta vonetela ni vasati va van'wanyani na va phuluka xana ja epa a mhaka leyi hi yona pfuke na wu vekiwile swa ku
0: ya
1: wa karhata nyana i nga nawu i nawu xi vekiwile a ku na ku va u nga tsemakanya khani mambo swivali makwaka
2: ni tlangelele swivali wa mehe
1: hi swone
2: a ku na mun'wana hi wena hambiloko u nga ni twi hi wena swivali wa mehe
1: hi swona swivali
2: Auxene Zandamela.
3: 2:39 e tanto aquela 32 segundos. Oi, oi, oi. Alô?
4: E Alberto Estiva, em que lá ninguém é lá.
3: Estiva.
4: Anau humilde. Infanelo Yanga. Yakuania. Anuíli quatro vale capitala. Yela ku ya hlalela a ku nchumiseka ka nkosi kasi yaka
3: a wu yelela va ku tala
4: a niyele leswaku tala swo kumbe xikirisana ku tshamisi kwini mina ni xi tivi
3: a wu na nkama naswona
4: nawu hikwaja u ni pfumelelaka swa ku ni nga ya ni ya hlalela ni faneleke loko a ni ya ni ya hlalela
3: so
4: a xilo xi basa ni nga tatili leswa tala loko swi nga fanele ni hlaleswa ka swifanele mili ni hlaleswa ku swa fanela khani mambo
3: Steve i Alberto Steve a kola aka matsolo a nge heyi ka mavonelo yakwe a anakanya leswaku e-e hoyohoyo sasakane ka rito li lumba mani kusukela kwihi ka kona
5: Enoch Francisco Mondlane bara de Lipomba Zongwe
3: Enoch
5: Lopez Francisco Mondlane bara de Lipomba Zongwe
3: Okay Lopez Mondlane jara vaka dzovo
5: jara ka dzovo
3: ina ka Mondlane khambani wa ka hina
5: Ngisho
3: la. Woyo khambana.
5: Na khensa kunzi yamukela xilata.
3: Kusukela azongweni.
5: Abara dulipompo ekoshi.
3: Mavonele ya wena mali yini ka sasomba somba le hinga ka yona le dzovo le.
5: Ya, aleyo hinga ka yona hi sukeli tolo.
3: Bemejo.
5: A mavonelo ya mina hi lawa wena xilatani hi ka kunene a ntiyiso ya laveka ve le a verdade doi maxitenkiserdito lava swi tivaka hi xilungu hi nawu khale ni khale xilatani hileswaku a wanuna a nga pfumeleliwi leswaku a ya tixitira a patu la nsati wakwe loko a veleka nambi hi loko kumbexana u suka lani na a lun'wa a mu heleketa a wuxipitali loko a ya fika a wuxipitali a fika a mu veka a gama a ya suka a ya tshama hi leka kutaniyani
3: a dza hetela masigari
5: a dzaha masigari loko a dzaha masigari
3: a manervu makhwela
5: para makhwela a lava ku tiva swa ku
3: a n'wana wa vanhu swi le yini
5: se loko a ri hayani loko hakakunene a nga se va a nkarhi wa ku venile a n'wana a huma vo mu gwela va swaku tani u nyima papaya a ku swi fika nkarhi a loko ku fika nkarhi wa ku venile a veleka

0: endla hi ku ri ta mutlhamuxela leswaku eyi an'wa a nsati wa wena se a velekile i wa nuna i wa nsati hiko se a tsakaku bava okay a ximanjhemanjhe xi kona lexi se hi nga na xusuxi swa pfumeleleka para ku veneni u ya sixtira a nsati wa wena manjhe bava makwakwa hambi hi swoswi swi nga pfumeleleka para ku veneni u sixtira nsati wa wena a swi na byalanga
1: a swi na byali
0: mina wa kona yeri se ni ve vhara jwezi ko nkarhi lowu wa ximanjhemanjhe lowu hi ku ku veneni ku laka ya veleka a wansati kambe a swi pfumelelekanga porke ni vuye ni vuya mina ni kombela ni ku ni nga nghena xana ke va ku a swi ringani para ku veneni u nghena hikuva se lomuya a ku ngheni vavanuna ku nghena vavasati ntsena huva wena u nga partela para ku u ya mi velekisa ke walitwa rito leyi ni nga li kuma xilatana se ni ku ahihi va ku ya famba u ya tshama loko ku ta fika enkarhi wa ku veneni swilunga u ta swi tiva no ya na fika ni tshama ahandle ni rindzela kambe nkarhi lowu
1: lops he mondlani a wa tshukile dzovo mani 2:44 ha famba lo famba kutsongo a hi gijimi mi lexi ni tsakisaka hi swona hinkwaswo swa radio leli ku famba kutsongo a wu tshuke hoyohoyo halo ni ku yangulile
2: a wu sweli
1: ya hi kotlanile hi na mani ke ya le ncungeni
2: u na Armando Francisco Mashava la Bowani ka Pikoko la halo
1: Mashava hoyohoyo
2: na ku twa bava xilatana
1: inaka a Pikoko hi loko kaya a Bowani mavonelo ya n'wina mali yini
2: papayi wa mina mavonelo ya mina hi laya
1: mali yini halo
2: a rezi la ko leni
1: ya maji ni ku kumile
2: ya wa ni kuma swo
1: ya na ku twa sweswi li tlhele vuya redi
2: a wu nga lambe ma ni nga ku kumi
1: ya hi redi hi nga kwateni hi redi leli redi
2: tape me lexi ni mbalaku xoo papayi wa mina lexi xi lumbaku wansati xi lumba wansati wanuna
1: u ku wanuna ku yini
2: wanuna lexi lumbaku wanuna xi lumba wanuna lexi lumbaku wansati xi lumba wansati
1: hi swona
2: ya leswaku lexi a nga nghena maternidade nada
1: a wu swi vona ha hombe
2: nada papa yona maki se ku o swa enceka ku swi nga ha tshuka loko xi ku kuma xi kumakumani hikuva a ku na ndlela loko u tshuka sini se u kuma swa ku
1: hi wena ntsena halo Mashava
2: na papayi wa mina
1: u ku loko xi ku kumile
2: xi ku kumile maji a swi nga ringani swa ku xi nga zi ku yini xi ku kuma maji i xi kumakuma xi nga ku kuma
1: he wena
2: maji lexi lumbaku wansati xi lumba wansati
1: kani mambo
2: epa a swi nga ringani swa ku hi nga zi xena mutana
1: eba hina hi twa wena leswi u hlayaka swona lana a mhaka ya yinene nga laha hi nhlengelo wa marito karimambu Mashava a wa tshukile Mashava a Pikoko a Bowana hi laha teke hi kona 2:00

0: horas, 47 minutos na 37 segundos, Fugau Nene Baba, Uísa, cá 3 horas. Ei! A técnico homem na fanele com Fuga Anha Baba. E Diamantino Chivoleca, e Diamantino, Lincungalunguana Baba. Lissungula o Kalinga assomburutele só na Alen Papai. Técnico homem é Diamantino. Diamantino. Kuna linkunga bava lele le sungula kuva loku zweti titi. Linga afambe akona. Hivonele ka hosi swa ku ah. Injini zuhumelelaka. Hita fela kuvenini mpela. Zikudaka ja. Siya siya fika kona inga tsama na vamakwerhu. Hoyo hoyo. Hoyo hoyo ka bava.
1: Ni Shimomani la.
0: Anu kumanga kwati vitu?
1: Nuku ni Shimomani la ni nukumeka Shopati.
0: Shimomani.
1: Nenu papai.
0: Mavonele ya wena Shimomani mali yini?
1: Papai, antisi li.
0: Yili yini ntiyisu baba?
1: Hello.
0: Nakutwa Shimomani, nakutwa papai.
1: Ina papai, ngele papai, fanela kuyi wonile wewe ka mamani papai.
0: Ehe.
1: Hayi na direito papai kuwe imali mhebe fanele, ukuthi singa nawo inawo papai, nga fulere nawo papai. Ngoku papai.
0: Na swito ho siyanga.
1: Am papai, mo wanela mini lawo.
0: Swa twala hosi yanga na tlangela mavonelo lawa mi hi nyikaka wona hi nkarhi lowu. Khan mambo. Hi nkarhi wa ku va hi amukela mun'wana muyingiseri hoyo hoyo.
2: Ku loyi a nga dlaya kokwani a ni bohilile mina. Loga no swi tiva ha to dlaya mina. Rili nambi sindzurina, ndzelela wayini. Kokwani hofi, murhandziwa wanga kwa kwitu mani.
0: Wa vechwa mani.
2: Ah, o tlhela a vuya bava i mondlani loyi, hi lopis Francis Mondlani bala dolikomba zongwe.
0: Impela.
2: Hileswaku ni tshame nkarhi wa wukulu ni ku a telefonela mirhi ni ndzilo se lo gama li ni wisa li ni kaneta wa vona makwavo.
0: Ha wena?
2: A nga le mhaka xikopitani.
0: Vaka dzovo i tigaji ta ku gwira ngopfu swinene tihosi.
2: Hi wo vulavulela.
0: Hi me ni balaka marito lawa.
2: Kani mambo makwavo.
0: Inaka Mondlane awa tlamshela swa ku tlamshela swa ntsutsunyana wa ku tsombela swinyima mpfukene hikuva a linqunga li heleliwe hi power
2: ya
0: kambe leswi power ithleleke ivuya hoyo hoyo dzovo
2: ndzele khani mama anza havula leswi ni ku bava makwakwa a leswi a nga ntumbuluku i ntumbuluku ve le a ntumbuluka a wu kanetivi ku nga vula loyi wa bava a nga hi siya se a loku a li nawu i nawu swa ringana a ku ve ni ni ku tiwukisa a nsati wa wena ka ku veleka kambe hi ntiyiso wa kona loku wansati u muteka avili avakoza alikare afikele hi nkarhi wo muteka u mukongomisa xibedhlele u suka na yena wena u nga luna wa yena wena u nga hamba swona wa muheleketa xibedhlele kambe loko u ya u ya fika senior a ya mukendliwa hi lava va fanelaka ku veneni va mutendela a nga va ka zimamani lava va nga vekeliwa a ntirho wa vona wa ku mbelekisa

0: ke a loku wena uli laya va kufamba uya tshama hi laya udza ma sigaro wolawa ana havula leswa sine enjekelile mina kuveneni ni muheleketa a xibedhlele kambe loko ndzi fikile a swi pfumelelekanga a ku nga li na vanhu va vanyingi a ko va yena yexe nse a nga li lomu ya ndzeni ngwenyeni manje a swi pfumelelekanga xilatani swa ku ve ni nghena ni kombelile kambe va ya lini
1: a va swi twisisanga khwatsi
0: a swi twisisanga khwatsi va ku famba u ya tshama laya hisa a hi wona ntirho wa wena lowu ntirho lowu loyi u nga laha loko a wu yo lava ku lava ku hamba ntirho lowu nani u mi velekisi na wa ha le kaya ka wena alani se i wa hina famba u ya tshama u ta ri ndzela ni vuya ni khonta yini a xikhumba ni ya ni ya ni ya tshama kambe nkarhi lowu a nga veleka vo yo gama va ni gwela va ku he va vuni phela nsati se a velekile i wanuna hi wansati yo ba nkulungwani ni tsaka se ni sungula ku fonela tixaka ni gwe va mamani va ba a n'wingi wa n'wina makhoni wa n'wina titiya wa n'wina se a velekile kambe hambi hi swoswi a nga ximanjhemanje a swi pfumelelakaka bava makwakwa se hi leswi ni vulaka swona ni nge a verdade doema xi tengiseri dedo hi xilungu lava xi tivaka hi ximanjhemanje maswaku a swi va ku yalela ku ve neni ku nghena haleswaku kumbexana swi ngo ka swi nga koteki swa koteka kambe a va ku pfumeleli ku sa lexi va nga te i ntumbuluko i ntumbuluko xilatani hi marito lawa ni nga vulavula wona
1: khari mambosi ya nga ni tlangelile swona
0: hi swona xilatani
1: ni tlangelile lopi ximondlani a zongweni a bara a Limpopo ka gaza
0: a ka mula
1: 2:54 de tlhentekela zasaps gundos mpela i nkarhi lowu hi wa yimbaka a mintirho ya radio Mozambique hoyohoyo a hi mukumi khwatsi muyingiseri hoyohoyo hoyohoyo hallo
2: Zimamani Lorinda olo mkoma fuyani.
1: Ukona make Lorinda.
2: Zikona bao.
1: Hikalelana kati ukona mpela.
2: Zikona ndzwala kutahlamula makalei bao makwako.
1: Inkaru wa mwina mama.
2: Mina i parti ya mina lexi ni tsakisaka loko chikela masiku ya mina. A ku ndzi komba rirhandzu nuna wa mina hi ku ndzi heleketa
1: hi swona
2: ntirho wa vona
1: i ku va ku heleketa swi ku yini
2: a ndzi heleketa xibegela nuna wa mina loko ndzi tshikeleriwa hi masiku a wuya kaya hi lexi ndzi kombisaka ku yena wa ndzi rhandza ku nga yi ku ya nghena lomuya
1: a nga ngheni layana a hlengele na wena nada
2: a nga ngheni a wa ndzi heleketa a ndzi komba ku
1: a ku komba leswaku ndhawu hi leyi laha
2: ku nga yi ku ya nghena lomuya hambi ndzi va kuma vavanuna lava tirhaka lomuya i ku va vona lowu va nga hlawula exikwembu xa wa ku nga yena na mina
1: a wu swi voni leswaku swa ringana ku va papa yena a swi vona le kona ka ntirho lowo
2: a byi ringani ka mbilu ya mina byi ringani
1: inaka a hi vulavuli hi kona ka mbilu ya wena a swi ringani hi kona ka yini la ka mbilu ya wena
2: a ntirho lowu nga lomuyani wa hombe nguvu wo a wu ringani ku yena a wo
1: a li kona wu vonetela
2: a datwala ka parti ya mina nada so yena a wa ndzi heleketa a mazini xixo ndzi komba ku yena wa ndzi rhandza
1: hi swona
2: ya hi leswi ndzi nga la kula va makwakwa hi makwakwa ndzi kata makwakwa kambe mina
1: wena Lorinda timhaka ta wena ti ta karhata mpela ni mutwile na ye makwakwa ngo hi kola ni tlhelweni mpela e makwakwa lixile

0: nite hiku nun'wela ka malepfu ni nge nada xibonda xi kona lani
1: na makani kwala
0: kani mamba sona
2: hawu makwaku xilatani
0: ni tlangelile
2: pasi
0: duas horas xi tlhandlekela 50 ni tlangelile

0: etlela inga ta etlela nada ngo vo isola akolo ka zabala mavula fiyendleka hi etlela nga mphela
1: ezivunguvungwinizo
0: emine hakeliwe hikuva ni tirha ni hakeliwe hikuta ta etlela la leleta n'we hemi nga hi etleli

Mintiru ya radio Mosambiki msoro provincial di Maputo tanintu lovet lo fiancarlo lovet lenguat leta kwa I pangalatan na wena kola ka mintiru ya stichi shawash mo pangalato wena minkarin kwayo ritori lumba David intimana lavlaka oyoyo Namuntla tsutsuma ikongoma kaleka Lorenzo Marquez namuntla nga dropeni raka Maputo leso Le Luis Cabral. Imane ka siya ka mkuma Luis Cabral. Yaya kuma jara matevula kanjangu waka nsimbini. Inoki jaimi nsimbini. Kumbe Gabar Mabote. Lwaveluka siku radashka agosto wa 1957.

0: Ani nga ta tshuka ni swihlayile ni ku he pfuka u tshama ku va hi ta fona pfuka u ku u nyima hi ta endla hi ku fona nada hikuva na swi tiva leswaku a hi le ku khudziyeleni ni ku tsango ku ri swa ni nga ta tshuka ni ku he a tinsimu hi nga na tona haleni ta ku va u ta langa a macinelo ya sileta hikuva a sileta hi yena loyi nga munene ni hlaya leswo mina haleni ni ku tsango tirha hi xisovo rhani papayi endla hi ku kaxula hi tlhela ni bomu loko swi hi vava hi chela ni xinyalana a nkama lowu swi sungula ku va swi ni vava ngopfu hi ku na swi vona swa ku la ni yaka ko hi leyi ta fela ku muka ni ya etlela i ta va yi li 0 hora wa mina nkama lowu nga ta ku siimbi ya sinkwa ra yi ku nge hi ndzeni ka mbilu ni ku mbilu ya nga yi chayile a hi muki hi ya etlela kombela ku va vayingiseri va pfuka va ya ntirhweni hewe ngoma ya ku sungula hi nga nayo i Oliver ngoma loko a yimba mule pe yo khede swinene ku va u swi twisisa a hombe a wu nga ta kheta leyi u yi navelaka hi ku khetelile hi ni lixta hi nga na lona haleni se wena yingisela a ku va u ta kheda ka lixta leli a numero 1 hi Oliver ngoma na mule numero 2 Nelson Tivane ali webyala wa hi nyangatsa numero 3 Soul Brothers ali uthembenani Cesarito porra porra i nomboro ya vumune ale hey xindotana wa hi xanisa lomu vukatini ngoma ya vuntlhanu i Mr. Xikheto ali zamanyana hi ngoma ya lembe 2026 General Music ale hey xidudla xa mina ni nge hambane na xona na Tsonga boy loko ku hey mbilu ya mina yi khwekelile a Swaziland FDD na Fenama liloka a ku mewu maridu tamiri ximoyana na lorena nyathi va ku mina na wena lweyi i elder boy na xisovorana yazi a li va delela makhadzi na prince loko va ku moya wanga wu ri yesi ta bazil na mr bau va le hey he weno ya dliwa mali ya muchangana hi vugamu hi ya kuma FDD na Fenama Banali Nkunga tinomboriwa 82-310-5751 na 84-321-2287 kheda hi longoloka hoyohoyo
1: tangaza minya vita
0: Fernando Guevana aka maxakeni ngoma ya ku sungula u yi twile u kheda yihi ya koka leti hi ti hlawuteleke
1: Soul Brothers.
0: Soul Brothers uthembenani hi yaka mani ngoma leyi hi ku rhanga.
1: Yaka kwa Mnyingi Bowani, yaka ka Steve Tshugani, Koska Zamina Ana Jose Mula, hi yaka Vuku Shluvani, hi yaka hinkwawo engisteti, hinkwawo Inej Maria, Lea Apatris, Bemej, Azak, hinkwavo lava hingisaka
0: khani mamba zona
1: bontrabat tirakwazi agaa
0: ni tlangelile hi xikodle no xitokamu xa radio Mozambique hi 3 horas na 33 minutos e meio

0: Entre as horas, não 53 minutos e 43 segundos, o que eu olho? Lixilho.
1: Akushini, papa.
0: Sasakane karritu, inamani kusukala kwika khona.
1: Awukhanana nto, akwarterwa amahlamfana kola kathi.
0: Amahlamfana khaya, vunanga hili lako kale didi hlawuteleke papayi.
1: Njalo akumbili yangu sole sezini.
0: Sikona lesi usitwaka na wenavo. Inaka, uyikongomisa kamani ngoma leyi ya Tsonga boy.
1: Nkamulo wa kusungula ni kongomisa kwako mpeshoto ujina nesipi.
0: Ha, ntazama mfoto mwana.
1: Ha, izama kumku kaisa nyana, mchilu kanyana za kwa pao shamba.
0: Kani mamba soda.
1: Tama ni itala ni itala kankosika zanga shili ya tamalati. Nia matanya kira nmsi mshagushika una chaulani. Napitia ane. Ni nkwa wala wani ngezaka kanka masusi la kwarta rounds ni machili ya nkwa wala nkwa.
0: Kan mamba soda. Kan mamba. Ihlawulele lesimo ravi Msambiki. Skolha e nós tocamos.

0: 3:59 hi amukela mun'wana muyingiseri ku va a veka xikombelo xakwe hi nkarhi lowu wa mixo ka mintirho ya radio Mosambique hoyo lexile. Awuxeni? Lexile? João Xivoleka ka mali hoyo lexile. Ka leti hi ti hlawuteleke a tingoma u kheda yihi ya kona? Ya hi sale na Oliver ngoma loko a ku Mule Cesarito loko a yimba Xindotana Mr. Xikheto a li zamanyana FDD a yimba Fenama Liloka Meu Marido.
1: Xikheto.
0: Yi ya ka mani ngoma leyi ya Xikheto hi nkarhi lowu wa mpundzu?
1: Famila Xiboleka ni yisa ka wena kona u nga koni ntirhweni hi pa hi dasa xikan'we swihoxo
0: thani mambo
1: nyika hinkwavo lava ni yingelaka hi nkama lowu xikan'we ka n'walanga a hambeke amalembe esikwini bya tolo
0: hi swona
1: loko a hi nyoxini xikan'we
0: ni tlangelile swona

0: E 4 horas, 9 minutos, 12 segundos. Aê, encanta. Escolha, nós tocamos. Lixile. Sasa kane karrito, lulumba mani kusukela kwi kakona. Mwamadzolo, lina wene.
1: Nento ukulu kola. Ni tshamela kwa makwakwa ta fika kuna ha visitara vovo hala nada nada.
0: Unga heli moya. Inga tshama na vamakweri vakunga heli molwe.
1: U notela kanilwe wa muzonga kulozi waka mazaya. Na gusa mani kanga isemu kumutabuwe, amubuwe, devi iwe no umutimba kakwa mbuwe.
0: Yita na mfulo nga chave umuranzi wa wame. Angoma.
1: Mani chele, ni chayele yazi.
0: Yazi loka ku, hii, vadele ele la vanula. Iya kamani yongo mayole.
1: Iya kamwine kwa lanu, hii mkweni. Yi damisa hi ku ya magudu ka Sisili ya Nkuna a ta yisa ka vayitene va magudu ni ku ntirhelo wa wunene makwavo ni ta lavisela wena na endle rimagayi
0: khani mambo swa lunga Xikonya e nós tocamos 4 na 10 minutos. Oxente.

0: 4 na 13 minutos. Kumbetela kuva hi ya kona mpela hoyo hoyo a wu xeni. Hallo. Hallo, a wu xeni.
1: A wu xeni baba Jesus Ariel Makwakwa.
0: Sasekane ka rito li lumba mani kusukela kwihi ka kona hi nkarhi lowu wa mixo.
1: Una Julie Salman Mkomeka Khongoloni ba Makwakwa.
0: Baba Julie hoyo hoyo.
1: Eh ba makwakwa.
0: Ine ka a vunanga u byi khedaka hi nkarhi lowu hi lila ko munhu muzada.
1: Laka leva tambazini na Mr. Bao li tsayi vuyi.
0: Hi loli li nga kona li ku nyimeleke mpela.
1: Ntawu ni ya valoleri ba makwakwa li ni tsa ku wena kolano ni tripula wena.
0: Hi swona.
1: Ni laka mbambe hinkwawo ni hinkwawo vangani varati.
0: Khani mamba swona.
1: Ni ku ntirho wa hombe ba makwakwa.
0: Mixo wa hombe vuyingiseri byinene.
1: Khani mamba.
0: Alway iskole nosto kamos wa radio Mozambique maputo gaza na nyembaro ukete kwa stitch au shen anika tai manada.

4:35 minutos. A ve hi nkarhi wa meia-noite na 5 minutos. Hi tshuneleke ku va hi tamela a mintirho ya radio Mozambique, Maputo, Gaza na Inyembani. Hi nkarhi wolowo hi endla hinkwaswo tanihi ku leleta ka ntirho ni matirhela. Hi hambanyisele vunanga rito la xinakulobye ku ko hi ya ku woka nsimbi ya meia-noite na 45 minutos. Hi nkarhi lowo hi kume a rito lava likwerhu na va hi kombisa nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele manene. Nongonoko lowu u hi endla hi dyondza ku tiva leswi hi nga swi endlaka ku veneni himpela hi hlayisa vutomi bya hina hi kona ka majele ritweni lava likwerhu. Hi 4:35 minutos, tlhandlekela 50 segundos. Me ni nga ta yima leswi ni swi tiva quats a wu vali leswi ximati ni xinyalana ni mafurha.

nga rhandzi hi ku vona mali, u nga rhandzi hi ku vona ku saseka hikuva mali ya hela, ku saseka ka hela, kambe rhandza hikuva swi sukela mbilwini. I new love loyi hi vulavulaka ha yena wa Sabrina hi nkarhi lowu wa mixo impela a ve hi nkarhi wa Umahore valukwerhu va tshuneleke a ku va va hi kombisa leti ti yelanaka ni xihitana xa vutomi bya hina yi nga nonsa xitoria. Hi Umahore na 30 minutos vakwerhu va endle hinkwaswo ku va va hi tisela xihitana xa vamakwerhu lava va tirhaka nkarhi van'wana va nga ku humuleni. Hi 2 horas hi longolokile ni vayingiseri na hi kuma nhlokomhaka leyi vutisaka leswaku a xana swa fanela ku va va rhambula xinuna va nga hlengela ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana leyi yelanaka ni ku chunseka ka vamamana lomu swibedhlela ku ya yi hlalela ni ku kumeka ka yona. Vayingiseri va fakazile hi marito yo hambanahambana kusukela ka matlhelo yo hambana.

Nzaku katinqunga enkare wa 2 horas e 3 horas e kume ankambi leyi hi kombiseke amavumele ya yona ni xihitana xa vutomi bya yona. Njombo yi wele Gabar Mabot. Hi 3 horas na 30 minutos ive nkarhi wa ku veni ni mpela hi nghena ka xiyenge xi nge ti hlawuleri lesimo. Nkarhi lowo u ve wa ku va vayingiseri va hi nghenela hikwalaho ka tinqunga kusukela ka matlhelo yo hambanahambana. Hi wu tlangele ngopfu swinene hikuva na wonavo wu ve wa lesima lekulu. Ka swona hi landza hinkwayo mintirho hi ku titsongohata kukulu ngopfu swinene, kambe nkama a wa ha yi rivalelanga.

Nicola, ku va hi ta fambisana ku ya fika 9:55 minutos. Kutani tanihi matirhelo ya xihena, ku nga ri khale tava na marungula kusuka ndlela na swi nga lelo ra Xiputukezi ku ta landzela mabulu ya mina na wena Kempela laha studio, ambandzela vunanga ka siku va hi sejoras hi ta kuma nsimbi ya xitichi. Ku landzela ka ta va ni vunanga bya ku lavetela nsoto, hi va hi rindzela 7 hours laha hi nga ta va vakunene ni marungula kusuka ntena national. Tsaka ku ta va nongonoko lavatsongo, nongonoko lowu ku ta tlhelemetiwa hi marungula xitichi 8 hours. Kutani hi ku landzela ta va ni ku hambanisela ka mabulu ku va hi navi kuma marungula kusuka ntena national, laha ka hi nga ta phinda ya xitichi hi 9:50. 9:55 minutes ta va hi nyikela mintirho leyi ke ka lerimbi ra Xiputukezi. Laha u losiwa Manuel Antoni rhangelaka mintirho, na Mario Martins a ku lombanga rito inge soto hinene.

5 horas na 16 minutes. Olha que ngwanuna nga hlula ukukho. Umbitabantisi ke wafakaza la maninyo ko yara ke kalwa mama. Ufamba ka uya ima ima ila ya. Kwisa kuni kumise kuyini. Singa zazet ya chimoyo drupen. Nsinzo wa manyika. Gibson Musenzi.

batho ba ba ikweke ba tsongwana go disa re ga ja rantsonzo nkarhi nga ka 5 na 40 minutos tsundzuxa leswaku hi 5 na 45 nkarhi wa matimu ya siku tani ta ku rhamba ku nga ri khale ku va hi longolokani leti ti nga ta va ti endleki siku ro fana ni nyamuntlha ka malembe ya malembe wolawo kutani ke ya khale ka matimu ya nyamuntlha hi xipfumelana xa matiko manharhu Italia, Alemanya na Germana

0: ofikeng ka William o wan aba yedela go wala nya muntla nga mpolo wa maputu ala fetete tindlela ta ku nghenela tindhawu leti tiviwa ingi hi loko ili ta ku khosiwa hi Portugal. Maka leyi yi nyunganyungisikile mfumo wa Portugal ngopfungopfu wa murhangeri loyi a kumeka dorobeni Lourenço Marques. Hi mukhuva lowo a ve a kombisa ku vaviseka ka yena, kambe ku vaviseka loku ku ve ku heva hi ku fambeni ka masiku hosi Mavota a tshunele ka mfumo a wu kombisa Portugal laya a dorobeni, kasi ku ya tibika ni ku komba ka leswaku a pfumela ku fumiwa hi Portugal handle ka mavonela ya ku ta hi Lingilandi. A ve mukhuva lowu ku fambeni ka masiku tihosana tin'wana leti ti landzeliwa kumbe a ti tirhisana na hosi Mavota loyi a sivile vundhawu la ta ta vakwe hosi Kapela ti tshuneleke ku ya kombisa a ku pfumela a ku fumiwa hi Portugal. Kama nguna matimu ka siku rufana ni nyamuntla kambe 1940 kuoneka a kufungwe ka xipfumelwano ka matiko manharhu, Italia, Germana na Japani. Xipfumelwano xa Italia, Germana na Japani a xi tiyisa ni kufunga nhlangano wun'wana lowu a wu lava ku kombisa vukona hambi ni matimba ya vona matlhari hi xiyimo xa misava. Ndlela leyi eli ya ku lava a mamahela ya kuva ke Amerika n'walungu a nga tshuka tinghenisa a nyimpini yikulu ya vumbirhi ya matiko ya misava. Mhaka leyi yi hirhelile laka ku nghenela ka nyimpi leyi hi tiku Amerika n'walungu loyi a fikeke hi siku la 52 ka N'wendzamhala wa 1941 ampolo wa Pearl Harbor, laha ke ku nga voneka a ku lwisa ku kulu ka nyimpi leyimbi leyikulu ya matiko ya misava. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzukile ku fika laha ya Bahia de Lagoa nyamuntlha yi nga mpolwa wa Maputo ka murhumiwa wa tiko ra Nghilandi William Fitzwilliam Owen hi 1872 nambi ni ku fungwa ka xipfumelwano xa matiko Germana, Italia na Japani, kasi ku zama ku keketlela leswaku Amerika n'walungu a nga ngheni nyimpini yikulu ya vumbirhi ya misava. Matimu mabalo ya Albert Mazanga ma tirhiko matlhela ma kombisiwa a Mario Martins ka vukhavuteli bya Mariamu Ibrahim.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mandla ya ku basa i vutomi byinene.
2: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
1: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
3: Seis na três minutos, chuva lá, só doi nene mungi seri chuva, kuwa ke kungaba la misala kwa atsikula nzan konzo, lo kumpela uli wa shenge, shata, kongeri, lo kungaritanu le masingwini, ili fana na hina kampera,

0: siku makumi mbiri ntlanu na mbiri kambe wa Ndzhati 2026 anza ku va ke vhiki ri va karhi ri sungula kwatsa hi matimba ni mapimo manene
1: kumba tsintswalo yena lweyeni a ni hlayisaka.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: Sete horas na 8 minutos e 7 na 10 e estava a cambiar a coisa que se lá, não no coa lava zongo.
4: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabayi.

0: Nika mandlakazi hikolaho kulaveka leswaku kulandziwa tindlela ta uvikeli la ku homisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa minhwambu mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuyi a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Hakunene ndlela ya ku kuma ku pona ka vuvabyi ra na bya ku hambanahambana. Sete horas na 10 minutos e co fixe lá no gonoco o lava zong. Então, eu que chuva lá, vim ser de neném.

0: nhlangano
1: wa sungono nwana ngono go ritula ntsongwane
0: nongo noko lo tsha ku kantsongwane u ya fika kantsongwane
1: kunene ifikile hayi banga xifala
0: dalsese
1: aha ileso mngane na vunga ipfulelanga kambi se ifikile
0: akuve ku tisela tsaku mabulu
1: u tisile ke dino maja ileso ntena itatisa ne unanga ni mchuma ku tala swinene
0: yo ku tola
1: ina dino anamuntu itatiwa mgango msambiki itafunda swinene huku ni nhloka mhaka ya lisima swinene
0: ah alano bikona ntola hiku nyamuntla hi tisa nhloko mhaka ya ku tsakisa yi nga ni dyondzo swinene
1: wa tiva sa ni xi tlavanga kutsongo
0: we ndzi lava ku ni tlalavela ntona ho khumbuka
1: ina ni nga khohlwa
0: a wu khohlwile njhani
1: a ni se khohlwa hi ta khuluma yi
0: wa vona wa swi tsandza ku vula ntona
1: a ni xi tsandzi hi ta khuluma vintsingo ka xitembe
0: a siku leli tsundzukaka ku sungula ka nyimpi ya nchuseko wa musambiki leyi sunguleke hi vintsingo ka setembe lembe la 1964
1: swi vula ku i siku lela ku hi tsundzuka vanhu lava nga tirhela tiku la hina
0: ina hi va tsundzuka ni ku va xixima ntoyo hinkwavo lava ku musambiki i ve li tiku leli chusekeke
1: kambe dino na yi nge se ya mahlweni ni mabulu lawa Ya tona nanga
0: ubekona ntona

0: Sanfunda.
1: Uhlambile?
0: Eh ngihlambile.
2: Njina nguThembo.
0: Seyini kantwana?
1: Hayi makwakhumbuka vikili leya uthi wawuhlambanga.
0: Anohlanga fuzi swini lisima kuhlamba sikulinwana niwana.
1: Swini lisima?
0: Aha, enta wawuhlambi.
1: Eh nahlamba nokani nga swiku hi lihi lisima.
0: Hileswaku aliyasi vekisa a wu basisi la yina.
1: Se na swi tiva swoswi.
2: Se na swi tiva.
0: Na tsaka loko swi tiva Antonio. Se Antonio. Na vana swaku a yoche. Mara Antonio a vhiki lawa li fambi njhani?
1: A vhiki la mi li fambi khwati.
0: Kola kaya.
1: Kola ka ku ni tlangile, ni fundile, ni gile, ndle ni hlamba.
0: Ah, na ku twa swaku se u vula leswo na u tiva ni lisima la u hlamba.
1: Yena swi n'wi gwele njhe wa u nga munghana wa mina.
0: Kunene, na ni nga se ku vutisa ta vhiki. A ni u gwela leswaku. Hayi hocha.
1: Eh, nambe mina swi vona swiphesho ku ini vanhu.
0: Ine yenzeli winya munhu.
1: Kambe vapfumba lava hina lava. Lwambe ni nge mpfumba kahle.
0: Ah, u vula Rosilia ka.
1: Ina. Rosile nga i dyela vhikile u fambi njhani?
3: A vhikile mi li fambi khwatsi.
1: Ikola kai.
3: Ni fundile ni gile ni hlambile.
1: Ta u tlangi.
3: A vhikile la ni tlangana.
1: Yi.
3: Ya i maka ku ni swimbeni xikolweni a ni fanela ku swi twisisa khwatsi.
1: Ah, se loko n'wani ku ni mchumo ku nga yi twisisi u tsema nkarhi ku tlanga. Ah, u endla swona ke Rosile. Ah, se nga ni dyela se u swi koti ku swi twisisa leswiya na u nga swi twisisi.
3: Ni swi koti ku swi twisisa.
1: Loko se va ku nyika provo ta swi hlamula khwati.
3: Ta swi hlamula khwati.
1: Se Rosile nga ni gwela swa ku hi 25 ka September ku lungeliwa
3: hi. Hi 25 ku December hi tsundzuka ku sungula ka nyimpi. Leyi nga sungula hi 25 ku December. Lembe la 1964. Se hi 25 December hi tsundzuka lava va nga lwela tiko la hina.
1: Oh, ka swa swi tiva.
3: Ina Ntoni, ni tiva swin'wana.
1: Se hileswaku yini?
3: Leswaku lava nga tirhela tiko hi nga va sonjwa hi fanele ku va tsundzuka lembe lin'wana na lin'wana.
1: Swi vula ku a lava tirhelaka tiko i masonjwa ntsena.
3: E-e Antoni, mun'wana na mun'wana a nga tirhela tiko hi ndlela leyi kotaka hi yona.
1: Nga ni tlhamisela.
3: Wa tiva hini nga tirhela tiko hi ku hi funda, hi yingisa vatswele va hina ni vadyondzisi, ku hlayisa ni ku xixima vanhu van'wana.
1: Haleswo swi kahle swinene Rosile. Yina a yi ta na hi tirhela tiko. Ma swi swi ta kongomana se na hi swi tiva.
3: U bi kona ke Antoni. Hikuza a tiku hi la hina hinkwenu. Hi xilexo ku la hi hlayisa Musambiki wa hina. Hi rhandza a tiku la hina. Hi ku swi nga endleka hi ve hi varhangeli va mutsuku.
1: Ho, khani mambu. Se Rosile leswi nga ta hi pfuxela nyamutlhutlhutlho u vuya sukuma.
3: Nyamutlha Ntoni.
1: U yi lunghiseli.
3: Ta maxekelo.
1: Oh, swi vula swa ku. Hi wongo to khoma tipanele ku fika xiyengelexo.
3: Ina Ntonyo, lulamisa khwiri lawa hi ku ta gaxa swinene.
1: Eyi, Alana, ni ta lulamisa ka kunene. A swoswi na ya mahlweni mabulo i nkama ku Dino a bulisana na Kaitso.
0: Awuxeni Kaitso.
4: Awuxeni Dino.
0: A vhiki lawa li fambi njhani?
4: A vhiki la mina li fambi khwati.
0: Hi kola kaya?
4: Hi kola swa ku ni tlangile, ni fundile, ni gile, ni hlambile.
0: I uniformi marito lawa?
4: Ahi, a uniformi leswi swi dlokaka xikolweni.
0: A nyamuntlha nge yoni matlhayeri Kaitso.
4: Ina, hi swaku ku ni minchumu seni. Se ni swi tivaka.
0: Hi leswaku yini Kaitso?
4: Ha, leswi swa 25 ka stemba.
0: U tiyisile Kaitso?
4: Ina Dino.
0: Se u tiva yini siku leri?
4: Ina, i siku tsundzukaka ku sungula ka nyimpi ya ntshunseko.
0: Se u funde ku yini leswi Kaitso?
4: A xikolweni vhiki lo leri ni fundi.
0: Se Kaitso, i ntsini swin'wana swi tivaka siku leri?
4: Ni tiva leswaku a siku leri ku lava hi li vekisa khwati. Hayi lona ntsena ni masiku man'wana ya ku fana ni 25 wa junyu i nga masiku ya ku hambana kambe ma hlanganisiwa hi matimu wa ntshuseko wa tiko.
0: U fundi ngopfu Kaitso.
4: Ina, hi ku ku ni lisima swa ku hi funda tanihileswi swa ku Rosile a nga vula hina hi nga endla vanhu vanene va tiko la hina hi ku hlengele ku fundeni.
0: U swi vekisile ke Kaitso. Se Kaitso, i swini leswi nga hi tisaka ka siku la nyamuntlha?

0: ndamtivisa aminganga ya Mozambique.
1: Khani mambu ka Hilton hi ti dyondzo leti u hi nyikeke. Hi nyimela wena ku va u hi tivisa muganga Mozambique. Antoninho i njhawu wa etlelanga xana?
2: Hayi ni etlelanga ni kona.
1: Wali kona?
2: Ina na ri kona ji.
1: Se Antoninho nga ni n'wi byela hi ndlela yi hi nga hlayisa kwa Mozambique kumbe swilo swin'wana leswi nga swi endlaka a ku pfunisa tiko ra hina.
2: Ha leswo ntsena ji.
1: Ina swa leswo ntsena Antoninho hlamula.
2: Ha nta u hlamule na hi twile u nanga mungana.
1: O baleka baleka.
2: A no baleka ji. Ku ra hi tijujwanyana hi u nanga.
1: U tiyisile kambe swo swi wana ni koti ku vona u cina.

Awusheni vangana anyamuntla ntamshekela ahuku ya timanga akuva hi sheka huku ya timanga swi vevukile ngopfu swinene ku laveke ni huku ya hina ku laveke ni timanga hi ni nyala ya yikulu hi ni xinyalani hi ni munyu wa ku pima hi ni mafurhanyana hi ni mati akusunguli hi rhange ku basisa huku ya hina hi tsematsema hi va swiphemu hi gama hi lunghisa timanga ta hina ti nga kandziwa ti tlhe ti phephetiwa se hi teka timanga letiya hi ti chela ka mati hi ti hluta kambe ku lava yi li mati ya ku kufumela a loko se hi swi endlile leswo hi teka nyala ya hina hi tsemelela hi veka hi tlhelo hi gama hi teka timanga leti hi nga ti hluta letiya hi ti veka ka xiziko akuva ti vile hi tlhela hi wungela a nkarhi lowu hi nyimelaka ku ti sungula ku vila hi ta tempera ra huku ya hina hi xinyalani hi tshika hi tlhelo hi gama se hi tsutsumela panela ya hina hi ya wungela khwatsa ndze timanga ti wupfa a nkama lowu ti sungulaka nyana ku huma mafurha henhla hi teketa huku ya hina leyi nga yi temperara.

Hallelujah. Hi teka hi chela lumyo. Hi teka nyala hina le nga itsemelela hi chela. Seke ungati vutisa mngana. Akusungule nani vula vulile mafuranyana. Swinga endla mafura lawo ya munwani munwana nga matirisa ndlela ya ye. Anga matirisa ku vasela ra huku. Kambe minza kusiwe hi ku peta huku liya lomya nani temporary le xinyalani ntse. Se aloku seni cheleka panela mila la timanga. Ni xihungelanya na kutsongo. Ni gamanteketa nyala mina ke. Ni chela. Ni teka munyu wa mpimo. Ni chela. Sam joveluluya. Hi u veka u vila ku za ku huma mafurha yini. Se leswo u pfile. A mucoveluloyi nga u ga ni wuxa kumbe mpunga. Se ke vanghana a pratulelela ni lulamisile ka siku la nyamuntlha. Kambe u nga khohlwi. U nga tshuki u nghena ko zinyo li wexe. Naswona u nga tshuki u lo tsemelela huku li wexe. Nambe ndzilo u nga tshuki u tshunelo li wexe. Hiku leswo swi nga ku veke mhangwini. Swi ni lisima ku hi kombela vatswele va hina kumbe vanhu vavakulu ku va va hi pfunisela ka minchumu ya le nkosini. Hi xilexo ni veka magamu ka xiyenge lexi.

0: swinene nga hi swekela rosini.
1: Loko ni nga tsakisiwanga ku a ku hi nga gani wusa, kambe swi lisimaka ku hika nambe wusa lolelo.
0: Ina, hi ku li hi nyika ntambu.
1: Kambe Antonio wa khumbuka nhloko wa mhaka nyamuntlha.
0: Ina, na khumbuka hi vulavule vintsingo ka stem.
1: A ni ku khohlwile.
0: Na da ni khohlwanga.
1: Antonio nge ni wena yi sungule kwini nyimpi leyi?
0: A nyimpi leyi yi sungulile xihayi kole Cap Delgado.
1: Kasi va lwi Cap Delgado.
0: Ina ji.
1: A no khohlwa Antonio. Kambe Antonio wa tiva a nongonoko wa hina yo fika magama.
0: E-e, hi nge se pfa detective wa Cap Delgado.
1: Xitani hi ta rhamba kaya.

Ni vuyile mangani. Ku mu tivisa Cabo Delgado. Cabo Delgado i xifundzankulu ya Mozambique. Kasi a kumeka n'walungu wa Mozambique ekusuhi ni ntselekani wa Tanzania. Kambe Cabo Delgado a n'walungu a hambanisiwa ni Tanzania hi nambu wa Rovuma. A dzongweni a tlhanganile ni Nampula, la ku nga ni nambu wa Luriu. Ampela dyambu a tlhanganile ni Niasa, kasi akuxeni a hlambetiwa Yosiano Indico. Munghana, tiva leswi swa ku a doropa likulu la Cabo Delgado i Pemba, kasi yi nga wona ntsindza wa Cabo Delgado. Kambe tiva swin'wana a swifundza swa Cabo Delgado hi leswi: Ankwabi, Balama, Xiuri, Ibu, Makomia, Mikuf, Mikula, Mentush, Mosingwa da Praia, Montepues, Moeda, Mwedumbi, Namunu, Nangadi, Palma, Kisanga. Kasi wangani, alo i muganga wa Mozambique ni nga lunghisile ku mu tivisa wona ka siku la namuntlha.

0: Parabéns, parabéns ka vatinganisi va malembe va nyamuntlha vhiki leli hambi ko va wetile.
1: Parabéns ka mamana wa mina Greta. Parabéns ka makwenu wa mina Clayton. Va nga hlanganisa malembe vhiki leyi hikwihi va navelelaka miyangu wa wutale hi vutomi.

Gabarimo boti ke lo kwa ke sa shiru la shiru sha ku kala kambilu sha kala ka ni vunene tlini kala vatsongo makari makambi manyingi kasi vatsongwana vo tala va ya le xikolweni na vani ndlala va ya xikolweni ke na vatwa ku vaviseka hi ku hluhluruteliwa va ya xikolweni na vatwa ku karateka hi tindlela ta ku hambanahambana leti to hlanganaka na tona yi nga va le makaya yi nga va le tindleleni nga va na tin'wana tindhawu hambi hi ta madyela hakunene kutani le xikolweni a ku ri na mfanelo ya ku va va ya kuma ku humuta va ya kuma a ku khohlonyana katsongo hi ku nyanyurisiwa hi vadyondzisi va kuma tidyondzo leti baseke va dyondza leswintshwa swi nga endlaka ku va va kuma matimba ya ku va va kula kambe Gabari Mabote laha ti ya ta hi tsundzukisa leswaku ha kona nkarhi wa ku va a ndzhaku ni phambeni xikolweni ni le kaya ku nga ri na ku hambana hikwalaho ka ku hluphiwa ka ku hlupheka kumbe ka ku karhateka ka vatsongwana va ku hambanahambana ta kombela mungiseri ku va ke ya longoloka a seketela ku kanyeni ka swiendlo swa ku fana ni sweswo hlangana na ntsongwana ke mpela u nga muxondzoloti u nga tivi xivangelo xa leswi xi n'wi endlaka ku va ke a bangula a tsendzeleka ku bula katsongo u ta tiva ni ku vona hi mabulelo yakwe swa ku mavunwa ni ntiyiso hi swihi swa kona hakunene u ta rixavani marungula.

vahanyi va liyana ndhawu ya xifundzankulu Nampula tanihi ku vula ka murhangeri wa vuyaveri bya mati ndzeni ka nkomponi leyi yi tirhisanaka ni mati dorobeni Nampula Vidigal Juan ku laveka 120 wa kasi 120 wa makhulu ya malitro hi siku xiyimo xi kalaka xi nga kumeki hikwalaho ka ntalo wa vanhu nomu lowu vuyaveri bya mati byo kota ku fikisa mati lawa hi mpfhuka wa 5 PM ndzeni ka siku ndlela yi landziwaka hi ku cincacinca kumbe ku lombeketana ka miganga. Mfumo wa doropa ra Xokwe wu gwaqa ni ku basisa misele ku ta kota ku vhikela ku taleriwa ka miganga mimiti ni tindhawu ta bindzu ra ta vurimi. Murhangeri wa mfumo wa doropa leri Jose Moyane a vula leswaku ku tsutsumeriwa ku basisa miganga leyi mati ya mpfula ma kalaka ma nga ri na ku kakuya loko yi na hi matimba. Doropa ra Xokwe ri lavetela tindlela ta ku vikisa ni ku hlayisa tindlela switarati ni migwanqo leyi vanatiko va kotaka ku fambisa bindzu ni ku ya emitirhweni halona. Wun'wana i mfumo wa doroba ra Beira wu nga karhi wu gwaqa ni ku pfula misele yintshwa ku ta kota ku hlula ku hlengeletana ka mati ka masiku ya mpfula lawa mataka. Murhangeri wa xenge xa ta vubasisi ndzeni ka mfumo wa doroba leri Sandy Carmona a tivisa leswaku ku zamiwa ndlela ya ku jikisa mati leswaku ma tshiketa kongoma lwandle a ku va ma nga ri na ku tlherisa loko lwandle ri kukumuka. Mfumo wa doroba ra Beira wu khongela kasi wo khokhela vahanyi va doroba leriyana ku va na vona va hlengela a ku lahleni khwatsi ka nsila ku va yi nga nqivi a misele ni tindlela ta ku fambisa mati. Xifundzankulu Tatenyan'waka xi ta tshuka xi pfumala madyelo ya swifuyo hikwalaha ku rindzeriwaku xihala xikulukumba xi nga vangiwaku hi moya El Nino ka masiku mataku. Mukombisi wa murhangeri wa tiko xifundzankulu Tete Christina Mafumo a khokhela xitshunga ku va xi nyima ku tshivela makhwati kumbe ku hisa makhwati hi mhaka ya ku hlota ni makhala leswaku ku ta tsemiwa byanyi leri leswi kasi ri vekisiwa ku ta dyisiwa swifuyo loko xihala xi tikisa. Madodo ni masungukati ya muti wa vubohi bya milawu ya tiko na mahuma xifundzankulu Gaza ma kombela vuphorisa ku va byi tikisa vuvonereri ni vukhatisi bya vuxavisi hambi vudyi bya swidzidziharisi. Murhangeli wa ntlawa lowu wu tirheleke xifundzankulu Gaza masikwana lawa Albert Valoy a tivisile leswaku vuphorisa byi suvisile tindhawu tinyingi ana ti onhetela vutomi bya vantshwa hi swidzidziharisi leswi kambe sweswi ri fanela ku ya mahlweni hi ku vona ta gemeta marungulo hi ku tivisa matshamelo ya nkama tet a nga va doroba ra Gqeberha hinkwavo loko a khoma 39°. Ka landza ra Maputo ni 35, Chimoyo na Kilimani va nga ha khoma 34, Nampula na Ncenca va nga fika ka 32, Beira nga ku 31, Inyambani, Pemba na Lexinga va nga ha fika ka 30, Vilankulu a nga ha va doroba ra ku pepelaka hinkwavo loko a fika ka 29°C. Mingiseri lawa mavhe marungula ya mixo. Rindzela man'wana hi mafiyo raxo.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Oito horas na 7 minutos, tá, é um cara que me quer regar um cara louco, vai, como é que anda aqui, vamos fazer um cara 9, cara ainda está com uma marungula com sua antena nacional, acho que ela me chunene, só te acorula.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka tawufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Tasekeke ku va hi vikisa ni ku hlayisa mati ku va ma lumukela xihala lexi nga tshukaka xi voneka. Hi na 9 hours na 10 minutes nkarhi wa marungula.

vupfulari yikeriwa hi mati ku ta kota ku yeneta vanyi va liyana ndhawu ya xifundzankulu Nampula tanihi ku vula ka murhangeri wa mintirho ya vuyaveri bya mati ndzeni ka nkopo ni ya vuyavela mati doropeni Nampula Vidigal Jean ku laveka 100 ra makhulu ni 220 ya malitiro ya mati hi siku xiyimo xi kalaku xi nga kumeki. Nomo lowu vuyaveri bya mati bya kota ku fikisa mati hi mpfhuka wa 5 wa maora ni 4 ntsena. Ndlela leyi landziwa hi ku lombeketana ka mapayiro. Mfumo wa doropa ra Xokwe wu gwaqa ni ku basisa misele ku ta kota ku vhikela ku taleriwa ka miganga ni miti hambi tindhawu ta vubindzuli bya vurimi ka nguva ya mpfula leyi yi nga ta sungula ndzeni ka nkarhi. Murhangeri wa mfumo wa doropa leri kutani ra ka Xokwe Jose Moyani a vula leswaku ku tsutsumeriwa ku basisa miganga leyi mati ya mpfula ma kalaka ma nga ri naka ku ya koho loko yi na hi matimba. Doropa ra Xokwe ri lavitela tindlela ta ku vekisa ni ku hlayisa a tindhawu, switarato, migwanqo hambe ni lomu vanatiko va bindzulaka kona leswaku ku nga hlumeli ndlala hikola ka mpfula. Mfumo wa doropa ra Beira wu gwaqa ni ku pfula misele yintshwa ku ta kota ku hlula ku hlengeletana ka mati ka masiku ya mpfula lawa ma tshunelaku. Murhangeri wa xiyenge xa ta vubasisi ndzeni ka mfumo wa doropa leri Sandy Carmona a tivisa leswaku ku zamiwa ndlela ya ku jisa kumbe ku jikisa mati leswaku ma tshika ku kongoma lwandle hikuva ma tshuka ma tlhelisa loko ri tlakuka hi ntamu. Mfumo wa doropa ra Beira u khokhela hi ndlela leyi ka vahanyitiko swa ku va hlengela a ku lahleni ka nsila kasi ku va yi nga nqivi a tindhawu ta ku hundza ka mati. Xifundzankulu tetinyan'waka ku ta tshuka ku pfumaleka madyelo ya swifuyo ni swiharhi hikolaha ku rindzeriwaku xihala lexi xi nga ta tshuka ku xi tikisa tikweni na xivangiwa hi moya El Nino. Mkombisi wa murhangeri wa tiko xifundzankulu tet Christina Mafumo wa khokhela xitshungwa ku va xi nyima ku tshivela makhwati kumbe ku hlota hi ndlela ya ndzilo kasi ku ta tsemiwa byanyi leri ri to kula leswaku ri vekisiwa ku ta jisa swifuyo loko xihala xi tikisa. Madudu ni masungukati ya munti wa vuboyi bya milawu ya ku huma xifundzankulu Gaza ma kombela vuphorisa bya tiko a ku va byi tikisa vuvonereri ni vukhatisi bya vuxavisi swin'we ni vudyi bya swidzidziharisi a xifundzankulu Gaza. Murhangeri wa ntlawu lowu wa kusukela Ntsindza ku ta nghena xifundzankulu Gaza wu tirheleke ndhawu leyi masikwana lawa Albert Valui a tivisile leswaku vuphorisa byi suvisile tindhawu tinyingi ana ti onhetela vutomi bya vantshwa hi vuxavisa ni ku jisa swidzidziharisi kambe swoswi ku fanela ku va ti vhuneriwa ndlela yinene. Hi gameta marungula ya nyamuntlha ke kumbe ya mixulowo hi ku bikata matshamelo ya nga mati vonaka leswaku teta nga ha va doroba ra kuhisaka hinkwawo loko a fika ka 39°C laha ku nga ha landzela Maputo loko a khoma 35, Chimoyo na Kilima loyi a nga fika 34, Nampula na Njhenja ya khoma 32, Beira a nga ha fika ka 31, Inyambani, Pemba na Lexinga va nga ha khoma 30, a va Vilankulu doroba ra ku pepa ka hinkwawo loko a fika ka 29°C. Mingiseri lawa mavhe marungula ya mixo. Tindzala lawa ma taka minkarhi yi tshunelaka a wu xi.

0: Votação é o Nangalakaya Kankari, o Antimantima.
1: Bana asterisco 744 Cardinal, Cafonlawena, Langalana, Vangetengom, Ikulanza, o que quer votar, o Tsaracódigo, Lelfimo, o Navelaca, se o Tsalamale. Lugamo o confirmará.
0: Logo passa a mili de queta lá e avangete outra delegação. Se o langa delegação lintra, lana li simula wena li lumbaga kona.
1: Ingi salami hanzo, emigvela enquayo, itirimi enquato.
2: Tindambi, tienga tiliku tualana katinsuna.
3: Jaya makhivi lawa mahlengeleta kumati.
2: Tivikeli, uva u cikumetela malaria mafambela kule na wena.
3: Mandla yo basa, xitshembiso xa vutomi.
2: Undzuli tindhambi, kambe a wu basisi laha simama. Hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla. Ni loko wa hali gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
3: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
4: Wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi

Nyiwa hi tindlela tinene akuva manga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene akuva manga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova akuva hi kuma ndzongo. Ka tawufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

vanoshifunza nkulugaza maputu na nyumbani ka nkarhi lowu yangisa hi fika hikwalaho ka ku va namuntlha ku nga ni ntlangu wo gamesa lowu wu kongomisaka Mozambique ni tiko la Afrika-Dzonga hi majaha ya ntanga ya 20 ka malembe ka mitlangu ya COSAFA. I ntlangu lowu na ku rhumiyikisetsi u nga ta landziwaku eka nhlekani wa namuntlha lana hi nyimelaka leswaku va ku nga le khale nakona hi kumana ni vanakulori a kusukela a xifundzankulu xa le ka Maputsu vona ke va nga ta hi fikisela ku a ntlangu lowu sungulaka hi nkarhi wa 14 xiheno mintirho leyi ya tata sport sungulala na Radio Mozambique hi 14:45 kambe Domingo Sportivo namuntlha a sungula hi nkarhi lowu wa 13:50 lana mpela hi navelelaka leswaku muyingiseti a le karhi a longoloka na hina ni ku va a kuma manyawu lawa ma fanelekaka ndzeni ka ku va mintirho leyi ya ta wuhaxi ivi fika hi laha swi lavekaka ha kona ka majambu lawa loko hi ri karhi hi civuka mayelana ni ta matirhelo ya hina aka ku fambisa ntlangu lowu le ka Maputsu landziwaka ku nga ta landziwaka kona ku na vonakulori Julio Mavota Stelio Manyisa na Annabella Nkumbe hi vona va nga ta hi fikisela ku a manyawu lawa handle ka ku va hi vulavula hi ntlangu lowu na kulori muyingiseti ta mahlweni ku va hi vulavula hikwalaho ka mimphikisano ya ku hambanahambana dzongeni ka tiko la Msambiki na mbi ku va hi cuka mayelano ni ta mitlangu yin'wanyana leyi nga karhi i landziwa ka nkarhi lowu muyingiseti a ku losa hi ku nyika xiendla leswaku va hi qhewulana hi famba swin'we ndzeni ka mintirho leyi ya Radio Mozambique emisori provinciale ya ka Gaza kambe namuntlha lani lavulaka ha kona handle ka Gaza hi kumana ni xifundzankulu ni swifundzankulu swa nyambani.

0: 3:54 in Carlo Italia vetela kuva e kumana ni vana kulori kusikala a campo ya le a Black Bulls Julio Mavota na Stelio Manisa na Belankumbe enhlikani ya Milosa
1: enhlikani Alfredo Muyanga, il nostro Venghissetti, lo stesso sta Maputo, Ganso, Negliambani, Nacunene, alla Ucia Arena, a Ciumeni, a Angola, fai buista, Madampo, e a Sporto, fai buista, finale, stata, e poi, vinto,
0: Julio Mavota, ta kombela ku va mi tilulamisa khwatsi a hi mi kumi kha a mpfumawulo a hi kumi khwatsi kusukela exitudio.
1: A hi tivi leswaku nga va liyini swi humelelaka kambe vatisiklosi va kazi va vonelela hi vunyaminyami bya tintambu leswaku hi tlasa hi laha swi fanekelaka ha kona kambe hi hlaya leswaku kutani ku kasi ku yimbiwa a ino national wa Afrika do Sul leswaku ku ta yimbiwa a patria mata wa Mozambique xavalo hikuva n'wana swi nga ta hlaya leswi a vabeni va ninginisaka xiswona ndzi ta kwexeta mutikukulosa na bela nkumbe Atiku da Afrika do Sul, se ninguém está com ele.
2: Atiku da África do Sul, a Bali Felicina, Bozhamba, Antônica Campo, Funa Fred, Maku, Wittimbol, Baiosu, Mazibuku, Nikasa, Mendes, Nangeni, Godoy, Portinho, a Bali Felicina, I am a little bit of a Rossi, Malgao, Timelan, Almera, Marelotti, Madimba, Simon, Messi, Namumanga, Namoren. This is the one who has got the second one to my bottom. It has done something.
1: Hi kona ku va hi fambisa ntlangu wa Mozambique na Afrika do Sul. Mambinya Sub-20 na Bafana Bafana Sub-20. Final la tafa COSAFA. Hi xiyimo xa dzongeni ka tikonkulu Afrika. Lavambirhi tani Julio na Anabela na Mwingiseti. Se va ni tindhawu. Kakana nga ta biliwa ka Uganda lembe ri taka kutani Mozambique na Afrika do Sul kutani se va ni ndhawu kakana swi kombaka leswaku i vukulu bya vubedzi bya bola hi xiyimo xa ntanga leyi xiyimo xa Afrika ku twa kutani mahino national ya matiko ya mambirhi nkalonkama xitshungu xa xi nghena kutsongotsongo la na kampu ya bebe kuni ku bandukana maxucatori ya Mozambique Julio na Anabela ma tsutsuma a kampu hinkwayo ma beliwa mavoko na ntlangu nga si na sungula swi komba swa ku wu ta hisa ntlangu Julio Mavota
3: wu ta hisa swinene ntlangu Mozambique hi xihantla nghena na Denilson Sando Balizeni Batista Rizan Alirio Kensane Kini Martinho Milton Manuel Diego na Samuel Olha o banco de casa de Moçambique, Lionel, Joel, Luciano, Xerife, João, Alan, Marcos, Elias, da Sócrates. Estamos em Camalô, na Cunene, vai ter levar sub-20, vai tendo naquela campo em Quaio, vai no Selam, Antalo,

0: 28 minutos. En Barcelona a Randall Lachie. Allora, bravo. Ma in Cina Kishonga e a Bellon Sandikin.
1: Ma in Cina Kishonga e a Sawalon Sandikin. A Guarcarete, wow. A Kishonga. A la Kishuka Palisse, Nikuba, la Gaveta Bola. A Simarcinho. A Nikola, la Kota Bola, Kansaku. A Chalan Puluka. A Kokam Pasha, Longana Saven. A guardare tua musica a droga in atti ci commette neanche la yan tanga il posto a come cam e tanga il tuo mantenere e a guardare di a l'ucuva a cavetta bola bola nga si commessi sangam e dice la tinene a villani martinio a longo vote che con a cuba a ringani san tango a 45 minuti le a cusungula guardare da come ca a tanga il stelio.
0: Isona a tsumeli wili vata kudai ni vona mdiwa mpe ku tatana nwechi sama negongu na ftal wana wa tikula Namibia akumeka la kusoi kuba akusisa swa kukunga va kwende ke ini tsana mazamba guardadete jwa joni
2: steli
0: kama lo bula bula magelani
2: leswi swi humeleleke leswaku munyumeli wa ntlawa wa Afrika-Dzonga aya chaisana la yena ni defender wa tiko la Afrika-Dzonga va banana hi swivona la yena kambe loko hi karhi hi shopa loko hi karhi hi shopa munyimele wa tiko la Afrika-Dzonga a nga chuvukisanga khwatsi bola lomu ni nga ya kona a hankizela tsutsuma ku ya yamukela bola a kumana ni mhangulo ya ku va chaisana ni wa rikwavu la yena
0: nuna lweyi mzamba a humela hi ntamu aliam a li yin'wana ku tindlela ta kota ku va a humela kambe a va yingelananga ni vabeli va ntshaku va byo tikile bya Afrika do Sul hikuva nakona laya a kumeka batista nuna wa Mozambique tana va phazela.

0: Well, nkamalo hi vona kam ava hisekeli va Mosambiki va ningana hi ntamu va buyelana kampu. Bo, mayincela lawa ma nyoxisi leswi hi swi vonaka halaya handle hikuva hi ngihi loko va ta va va pfulile minyangwa na dumba a nga va hi ku pfumeleliwa i hi sindzisa va ni nghena ndzeni ka kampu kambe a va hi na ndlela ku va nga nghena ndzeni ka kampu kumbe emabankadeni ku hakela na mbangu ku tali hi ntamu lana a kampu ya Lalji Arena. A hi tlheleleni ntlangwini Riza na teka bola vona kini kina yintshe hi na sumeta bola kangisa vabele va bidya Khaltila biwile karton wa marelo bya ku sungula byi lumba nuna wa Afrika-Dzulu ntsako ku va khali hi ntamu a va hisekeli va khali hi ntamu va beli va Mosambiki nakona na n'wini hi mi twile Alfred Muyanga loko mukhala kwala ka mayincela ya nuna loyi wa ku huma tikweni bya Namibia a ta va xikatiso xi lumba Mosambiki xikatiso xi biwile mbwapitu a nyikelile na urizana ni bola a tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka ka hi guardared Denilson a vona Martinho a yenchayini wa famba Martinho hi kule Martinho a chopile bola dya xikela kambe a va byi kumanga va tlhelisile va Mosambiki kasi va Afrika-Dzulu ya tsindzisa Mosambiki kwala ka Rizan a tlhelisa bola dya ka Denilson a nyimisile a yenchayini Denilson a jandlela a yi kumile a sumeta bola dya tlhelweni luya i Milton a wa famba Milton a ta tlakula Milton a tsemakanyile ndzena kana wa tikampati bid a chopile bola byi le mahlweni a nyimisa bola xifuwa Martinho wa famba a vona mani Batista kangasi va bele va bid vabyabya Khaltini wa famba hi loyi a tlhelisa bola bya ntshawula kumeka Samuel a yincheni a tlhelisa byaka ye Batista a nyimisile a yi phinichile a fambile va mi sivelelini ku ni xikatiso xi lumba Afrika-Dzulu
1: va ta ba xikatiso va bele va Afrika-Dzulu laha na nkama lowu ntsengo wunyingi enhlayikulu ya vakhuzeli yi nghenaka la yo dumela arena Lalji a nkama lowu va nga baka xikatiso kutani va bele va Afrika-Dzulu mkotoyo a ba xikatiso ya ka guardadedes mazamba a nyiketa fortune mazamba mkotoyo amukele bola laha na xikarhi ka meyikampu wa khwela mkotoyo kambe ukamo amba pasi la ku leha a va ha twananga vabele va Afrika-Dzulu kumbe va le joni ukamo bola ni lahlehla voko la nuna wa Mosambiki va ni ku huwelela vabele va Afrika-Dzulu va kombela lana a bola mau kambe ukamo ya tsindzisa tika la joni a susile mbele wa Mosambiki
2: kambe leswi swi vonaka Zulu na Stelle leswaku amboa pitu lweyi a swi hoxo na kunene swi hoxeliwaka a vabeli va Mosambiki hileswaku ku tala ka makhambi a swi tshika swi kaluta a ku twa ku huhika vatirhisani kulori hi le ka ku va lavita a vakhuzeli lava nghenaka hi ntamu swinene kambe ya dumba swa ku laya a ku xaviwa bidleti vo nghena ntsena
0: leswi swi hoxela hi ntamu milawu ya vusirheleli ka ntlangu wa ku fana ni lowu va tekile va Mosambiki hi liya Mosambiki bola kambe va tekile va Afrika-Dzulu
1: hi ta tsindzisa Afrika-Dzulu hikwala ka mkhotoyo a nga va mkhotoyo ni milangeni a chulula bola la tlhelela xibaba lana vona mkhotoyo kambe ukamo a tenisa Afrika-Dzulu mabele la nghozi swinene a chulule bola vabi bola liya luza ta va ponta per di baliza ri lumba mambinyas hei
0: bo Steven Mandy a voneleliwa hi ntamu hikuva i mugolisi loyi a nga mahlweni hi magolo ka tiko bya Afrika-Dzulu hi ku dzingana na Aliriu a ni ntlhanu wa magolo a nga luzi mukhandlo loko a le kusuhi ni balisa
3: ana glory mayelana ni xitshungu a ni tivi kumbe ku sungula ka kona va ta ve va hakelise a thikithi lana kambe lexi xi tiyeke lexaku murhangeli wa federation Mosambikana football a te a ntlangu lowu mahala
0: ku sunguleni ka kona ku sunguleni

0: Kona ili kuva ntlangu ya beliwa Stadio National du Zimpeto na kona ili mahala kambe ntsako hi ku vona leswaku a Stadio National du Zimpeto ku ta amukela ntlangu wa ubidzi wa Seleção A ntlangu wa le Zimpeto na wona wu tshamisekanga ku vonekile leswaku nga tshuka swi hoxela ntlangu luwani lowu taka yamukela ntlangu wa Mosambiki hi wa ubidzi eka ku yena kutani va tlhelisa ntlangu buyelana Al-Algi Arena kambe Al-Algi Arena swa nga ndlela ku va ku pumbiwa a ku kumeka ka xitshungu hi ntalo ku tlula a matshamela ya ku yamukela a xitadio lexi nga na wona va bekile swa ku fanele ku hakeliwa a 70 cash kambe leswi swi vonaka kutani na dumba lava va ninghenaka lama a va humesi mali.
1: Julie Mabota, hi nga swi ehleketa leswaku swi humelela leswi ku nga hakeliwi mali nkarhi lowu Mosambiki a goliseliweke va swi vonile va federasawu leswaku loko vo pfulela xitshungu xi nghena hi ntamu hi ntalo xi nga ta seketela hambi ku pfunetela a vatlangi.
0: Alfredo, leswo swa pfumeleka kambe a muti lowu a wu na matshamela ku va u nga yamukela a xitshungu hinkwaxo lexi nga lani a xitshungu i xinyingi hi ntamu lani kampu leyi kampu leyi yo amukela kusuhi ni 3 kumbe 4,000 wa vahlaleli kambe laha ni ni ku dumba ku ni ku tlula a ma 6, 7 kumbexana 8,000 wa vanhu va kumekaka lani hi tlhelo bya vusirheleli ka mitlangu ya ku fana ni leyi leswo i xihoxo xikulu Alfredo swi nga tshuka swi khatisa Mosambiki swa nga tiko lebyi amukelaka mitlangu ya ku fana ni leyi.
2: 42 minutos, 1-1, Mosambiki na África do Sul, vai amachuele o Coringana em 1-1.
0: A Zingana em 1-1, bola de Mosambiki, Luangani, bola sosi, e Milton se mete a bola, já que é insane, Michelle, a gente é insane, que é Belok Sungula, a Kaltila, a Tialanza, que é insane, a Jandela, e Kumila, Anjulukil, a Mbapas, a Mbipas, bola de Jaca Batista, Batista, Luia e Mavila, Mavila e Kula, Bona Lírio, a Lírio, a Mister Ball, a Begantangin, Kambu, Gamam Tekela, a África do Sul.
3: Va tekile tava Fortuna nga le bola lana Ugamo Fortuna al tlheliselaka guarda de Mazamba ani bola Mazamba Ugamo alisaka tlheleni la xibaba ku na Mukotoyo Mukotoyo tlhelisela Mazamba guarda redish Mazamba nketa tlheleni la xinene ka Fortuna Fortuna tlheliselaka ye Mazamba Mazamba Mukotoyo bamba fika numeyi uphelembe hi Ugamo va tshula bola lana kutani va habela lana xikarhi ka meikampu yavo vabeli va Afrika do Sul ba bola lana Ugamo humelelini nuna wa Mosambiki a pfalela bola liya lusa ta va ku cukumetela kulumba Afrika do Sul frizi ani bola frizi ya ta cukumetela a nga cukumetelanga hi Ugamo a cukumetele bola ya amukeliwa hi T-boy aba bola lani kamla amukeliwa hi mpeli wa Jon kambe Ugamo va susile va Afrika do Sul kumbe vabeli va Afrika hivi ya Mosambiki atenção Alírio ani bola nga amukela ka bola ku humelela Khensani Machel Junior
0: Khensani wa famba jandela Khensani a nga yi kumi a ka nga ni sibela ku sungula Kaltila chulula vona Diego yi kula chulwile bebola kumbola sibobetelele ka balisa Khensani Machel ali kusuhi ku va a gwimba nkukutu layana maencela ya kuxonga Khensani Diego Khensani a copa mpaxa ka mibala dziya ba a nkukutu hi le tlhelweni fanitswabyi Mosambiki a ni bola hi lwi ya Milton i bola a yincheni kasi Martinho va tekile va Afrika do Sul
3: va tekile va Afrika do Sul Mukotoyo a nga ni bola chula bola la xikarhi ka mikampu ya Mosambiki kambe bola la famba landzelela Andelekano bola liya luza now a luzanga a tekile mpeli wa Mosambiki
0: 5 minutos hi nkama wu taka yingeteliwa mtsoka 45 minutos ya ku sungula bola byi le mpfhukeni bola byi ya xikela vakhaluta va Mosambiki ka mindlela va hi kumanga hikuva va Afrika do Sul va sivelelini va teka bola byi ya ka guarda redi Mzamba
3: A tequila, Mazamba, Babola, Lascarica, Meio Campo, atenção, África do Sul, Itamba, ataque.

0: Jim. 45 mais 5. Ainda está aí na Anabela há 45 minutos.
1: Bom, kuhlale swa khume. A vintlangu wiseke xikarhi ka mintlangu wa himbirhi nhlayile ka minete ya ku sungula leswa khume. Afrika Tsuli na Musambiki a mintlawa leyi bela hi ku dzingana a goli loko dzinga humelela ka Musambiki kombi ka Afrika-Dzonga a xi nga ta hlamalisa kambe 15 minutu Zulu a vutisile swa khume. Hi nga hlayela yini ka 15 minutu nhlaya nhlaya a mhaka yo liya yin'we leswa khume. A swi nge hlamalisi kambe 27 minutu ka nkama wolowa ku sungula ntlangu wa Afrika-Dzonga wu pfula Marcadora swa ha teka nka nkama hi 28 minutu Musambiki a dzinganisa a ntlangu. A loko ka ntlangu lowu a yo huma Musambiki na humela kombe mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kombe manharhu na hambiloko ya le Afrika-Dzonga a swi nga ta hlamalisa ka leswi a ntlangu wu nga fambisa xiswona ka 45 minutu na hi tiva leswaku i ntlangu wa finali a mintlawa himbirhi yi lwela a ku humelela nambileswi mintlawa himbirhi se yi chapeleke ku ya akani wa lembe litaka a ku humelela hi leswi ka mintlawa himbirhi swi lavekaka hi kona nambileswi hi nga kuma na ni swikarhatu swinyingi a ku fambeni ka 45 minutu hikola ka mubi wa mpepo lweyi hi ku sa ku tala ka swihoxo a vona swihoxo leswi ku hoxeliwaka a vana va Afrika-Dzonga kambe vana va tiko la Musambiki a nga swi landzeleli swikhatiso na dumba layani Khensani a kume a karta wa marelu ka nkama wolo wa ugamu hikwalaho ka ku va hoxelili a mbelu wa Afrika-Dzonga na dumba leswaku loko yi li mbowa pitu mun'wani layani a ta va swi tshiki swikhaluta tani hi karta wa marelu bya ku sungula va nyikeke mbelu wa Musambiki a swi nga na mfanelo ka leswi nga xiswona kambe hi ta ku yini swa bola hi leswi nga hlayaka a 45 minutu leyi ya ku sungula a ni tivi tlhelo bya mbowa pitu a mavonelo yenu Stelu na Julu
2: hi swona kha ni mambona bela hi ndlela leyi Alfredo hi tlhelisa rito studio na hi kombela leswaku hi seketeleni hi vunanga kumbe hi mahungu man'wana ha vuya ku nge khale ka Sekunda Park ka lowu nkamba muyingiseto yi twaka Musambiki Afrika Tsulu Kozafa Super Vint
3: ni komu vana kulori na 14 horas na 52 minutos ntlangu wu ta tlhela wu ya mpfukeni hi nkarhi wa 15 horas na 5 minutos kumbe 10 minutos loko ile karhi swi cuka khwatsila loko nakona hi cuvuka ni nkarhi wa swiengetela lowu wa 5 minutu nyikiweke hi tave mpela hi fambisa xoxo 15 horas na 10 minutos swi ta tlhela ku sungurisa ntlangu lowu hi xivaka leswaku Musambiki a fanele ku va a wina inxuwu wa hina inxuwu wa mina inxuwu wa wena inxuwu wa un'wana na un'wana loyi a nga n'wana wa Musambiki a navelaka leswaku bola li ve li tlakuka a Musambiki makhavelelo ya bola ma ve ni ku humelela a Musambiki wikset i na 14 horas na 54 minutos na now a little quads stele manyisa leswaku ifanele ku va seketela hi vunanga vela ifanele ku va seketela hi vunanga akuvula vula swa karata ngopfungopfu ku vula vula ka ma radio ikale na ivula vula kambe akuvula vula ka radio swa karata leyi intisu anga ntisu fanele ku va hi yi tiva a swi vevukanga kambe hi bonga swinene ku va vayingiseti va mahlweni ku va va langoloka na hina eka mintirho leyi ya Radio Musambiki.

wa vona majugada loko vona majugada mama hi wa mani i sete rimuni leti rhaka i hambe nkamba wa pfana wu boma maxika majoga ma final a ka hana a ku famba na hi minenge ya tinsenge lani se ku fambiwa hi swigindi lani swa ku munhu tenga swika swa ku nata la i tiboja matelo ya mina i pfula ni fika ni hlakaza ha pfula na ha fika ni ba na hala ku bela swa ku xonga la i tiboja matelo ya mina i pfula ni

Mwen se ti kungalikali datilila arena ya lalji chumeni shfunzankulu shalika mapuzi dropen laka matolo kuwa hiyatu mabolele yankachu. Msambiki lui angeneke na luza ntlangu matlhweni ka tiko la Afrika-Dzonga kambe Mosambiki a swi kotile ku va hi xihantla ngopfu swinene a ndzuluta matshamelo a ringanisa ntlangu kusukela ka kwalano Mosambiki lweyi hi vulavulaka ha yena a swi kotile ku va a khoma ntlangu hi laha swi lavekaka ha kona a tiko la Afrika-Dzonga li sungule ku va li kala ku va li ngirimela ku kongoma mabalizeni ya munyimeli wa swimambana swa hina ndhawu ya arena leyi ku vonekaka ku tala ka va no ku nga le khale a vabeli va ta huma hi ndhawu leyi va chochuveleke kona ku va va ya wisa leswaku va mpela va ta ve va nghena ka xiyenge swombirhi xa ntlangu lowu hi vulavulaka ha wona Afrika do Sul Mosambiki Martinho yena a goliseke goli la ku saseka ngopfu swinene la tiko la Mosambiki vonile mbeli Khensani Mashele na Abash Banzaku mabele la ya ku saseka ngopfu swinene hambi hina hi vuli leswaku hi golu kambe bola li fambele a tlhelweni ave nkarhi wa ku saseka ngopfu swinene loko a jan leli liyo swi kota ku va li susumeta bola liya liya nghena a ta ve bola la ku saseka eka nguva leyi hi nga ka yona ya COSAFA lembe leli hi nga ka lona a hi nge se vona a mabelele ya ku fana lawa ye ma ve ma ndzuluka ma maha a golu swimesi swoswo mpela a swi venga a nga zanga ve na njombo Khensani Mashele ku va susumeta a bola leliya a nga liba hi mabele ya ku tsakisa a bish bicicleta kambe bola lilaba a nkukutu tlhelweni a leswi kotanga kumbe liya lili ku va li kongoma mabalizeni ya munyimeli wa tiko la Afrika-Dzonga lweyi ni bola nga li vonanga swaku li fambise ku yini a yo nyima maha mhandzi a nyima ku dzi kambe Stelimanyisa Juli Mavota a na bela nkumbe mi nga vula yini ka nkarhi lowu timinete ta ku gamesa ku nga li khale a ntlangu wu ta sungula vabeli katsongo-katsongo ku nga li khale na vona va ta huma lomu va chochoveleke ku va va humula kona va phuzanyana swimatana va va tlema-tlema lomu ku va vaka leswaku va ta va kumeka ndzeni ka ntlangu lowu hi makumekele manene Stanley kumbe Mayikuma Juli Mavota Anabela Nkumbe ni vo vona kulori va le ku phuzeni ka mati kambe hi nyimisekile hina ku va hi va nyika mukhandli kusa mukhandli lowu i wa vona mukhandli lowu mpela hi fanele ku va hi vulavula mayelano ni ntlangu lowu hi ku hetelela hi koka letiya na letiya leti ti fambelanaka ni mitlangu leyi ya COSAFA ku vula leswaku havambirhi Afrika-Dzonga ni Mosambiki lava se va chapelele ka mitlangu ya kani ya xigava xoxi lembe leri ri taka hikuva va kotile ku va va fika eka xiyenge lexi va kumekaka ka xona kambe a hi navela ku va hi vulavula kutsongo mayelano ni ta mafambele ya mitlawa leyi ha yimbirhi ku za i ta fika lana i nga kona a kota i fika lana a finali kumbe ka mitlangu ya vugamu loko hi le karhi hi cuvuka mpela mayelano ni mafambele ya mitlawa ha yimbirhi hi vonile a tiko la Mosambiki li nghena ka ntlangu wa ku sungula ni tiko la

0: Kasi a hi vula leswaku hi vonile a tiko la Mosambiki li nghena ka ntlangu wa ku sungula na Seychelles lana li beke Seychelles hi 4-1. Tiko la Afrika-Dzonga lona na lona li nghenile li ba a tiko la Lesotho hi 3-0. Ka ntlangu wa vumbirhi Mosambiki a luzile mahlweni ka Namibia hi 1-0 na Afrika-Dzulu a tibela Angola hi 2-0. Ka ntlangu wa vunharhu Mosambiki a tshwixile tiko la Mauritia hi 5-0 ku vona tiko la Afrika-Dzonga li ba a tiko la Eswatini hi magolo manharhu kumbe hi magolo mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. Hi vulavula hi mitlangu eka leswi vitaniwaka fase regular. Kuya kuyata lana hi voneke Mosambiki na alikare abatiku la Namibia hi magolo manharhu ya ku pfumala ya ngulu leswi hi vulavula eka mitlangu ya mefinal. Kasi tiko la Afrika-Dzonga lona a li humesa Zambia hi 3-1. Sweswi i ku va mpela hi tiva leswaku i mani nhenha ya kona ya bola ka nguva leyi hi nga ka yona ka lembe leri hi nga ka lona a ta ve Mosambiki kumbe a ta ve Afrika-Dzonga xana na hi ta swi vona kola hi ta swi twa kola hikusa vana kulori va kona le arena achumeni ka madyambu ya ku hisa ngopfu swinene gambu ra tlhava xitshungu lexi se xi taleke tindhawu hinkwato leswaku va ntlangu wu ta sungulisa hi vona vabeli se va nghena a kampu na hi nawu hi ni ku tshemba leswaku vana kulori se va tlhelelele a laha va yimiselaka kona ku va va ta fikisa a mpfumo wa hulu lowu a ve ku hundza 15 na 5 leti hi nawu ti nyikiwaka leswaku ku ni ku humula ka vatlangi hikusa loko hi le karhi hi civuka ntlangu wu gemetiwi hi 14 na 52 minutos fambile kutsongo 20 minutos kumbe ku fika 20 minutos ka loko va tlangi va kumekile a ku humuleni nawu u xungeta ntsena 15 minutos stale manyisi
1: tavo ingela Alfredo Muyanga
0: kwats vana kulo
1: isone hi kungali khali ntlangu ta sungula leswi humeleleke leswaku hi kola ka ntalo wa vanhu va tshumelekilana a kampu ya l'Algia Arena hikuva ku hahluliwi a swipalo swa mbangu lowu vakhuzeni lava kumeka handle ka kampu kutani va kumeka lomu ndzeni hi ntsengo wa ku hlawa swinene tisaka ku va ntlangu nyimisiwile a vuzangeli bya mimphikisano ya ku fana ni leyi ndzi ta va byeleletile leswaku ku yengeteliwa ta wu sirhelelelana handzeni ka kampu hikuva vanhu vanyingi lava kumekaka va hlalela na venyima va kumekaka ntsena ka xitandelo lexi xi sivelaka ku va vanhu va nga ningena ndzeni ka kampu kutani leswo swi buyisa khombo ka vabeli ndzeni ka kampu kutani hi nkama lowu mintamu ya vupholisa mikazi mi nyimiseka ndzeni ka kampu ndzeni ka makhona hinkwawo swi nga ndlela ku va ku buyelelisiwa a nsirhelelo wunene ku va ntlangu ta tlhela wu ya mahlweni vabeli kutani va ningena ndzeni ka kampu

0: ta ku ntlangu u ta tlhela u sungula ku nga le khale, kambe leswi tiki leswaku ka lulamisiwa ta vusirheleli lana Al-GRN, hikuva vanyingi vanhu lava va ninganaka hi hlayile ku hahluliwi nyangwa ku va vanhu va sindzisa ku ningana ndzeni ka mbangu lowu ku va ta vona a ntlangu lowu. Vabeli va tilulamisela a va biva pito kutani va kumeka ndzeni ka kampu ku va ntlangu ta tlhela wu sungula ka 45 minutos. João Gamo, Moçambique, África do Sul, ele que a final da taça COSAFA. Lembe lebyi mikhambi bya ku zanga byi hambiwaka tikweni bya Musambiki kola Al-GRN i Musambiki loyi a julaka ndlela hikuva nga kuma xikotela xa vubizi ka mitlangu ya ku fana ni leyi, kasi ke loko hi lavisa ntlawa wa Afrika do Sul wu ni 10 bya swikotela swa mphikisano wa ku fana ni lowu, na mahlweni kumeka ka Zambia ni 10 bya swikotela na swibidzi. Musambiki a kumeka ka ntlhanu wa mintlawa kumixana wa matiko lawa kutani ma tekeki a swikotela swa masubvinti, na kasi ave lembe la 2020 seleção leyi bya zangeliwa ha Dario Monteiro tikweni bya Afrika do Sul. Musambiki a teka xikotela xa unena wa mphikisano lowu, kasi ke a ni hi makhambi mabidzi a kumeka ka mbangu wa ubidzi ka yo mphikisano ya ku fana ni loyi hi vulavula hi 2008 na 2022. Loko hi lavita amabuyela ya Musambiki lweyi ntlangu wa ku sungula a bise shele ximunhu wa mabola ya ku yanguliwa a dzin'we a Stadio Nacional do Zimpeto ka ntlangu wa ubidzi ka ye grupu A lweyi a luza mahlweni ka Namibia hi bola dzin'we bya ku pfumala yangulu akawa uzazu a hubya ta ntlawa wa Ilhas Mauricias hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala yangulu lana Alirio Nkuna ambiki a Atrik magolu mazazu, kasi a Afrika do Sul lweyi a fambi njhani ka mpalo wakhe Anabela?
1: Hi nga hlaya leswaku Afrika do Sul lweyi na yinawu hi lweyi a tikombekisaka hi tindlela tinene kusukela ka grupu A hi ku saha ka jorada la ku sungula Afrika-Dzonga tibeli ntlawa wa Lesotho hi grupu B na kunene khani mambu zulu grupu B a tibeli ntlawa lowu wa Lesotho hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu, kambe ka jorada la vumbirhi Afrika-Dzonga tlhela tibela ntlawa wa Angola hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulu, kasi ka jorada la ugama tibeli ntlawa Eswatini hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulu, kasi ka ntlangu wa ma-match finish wa bintlawa wa Zambia hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we. Hi nga hlaya leswaku ntlawa lowu wa Afrika-Dzonga tanihi ku hlaya ka zulu leswaku ntlawa lowu nga ni swikotela swinyingi, nakona ka mitlangu leyi ya tasa COSAFA hi lowu wu tikombekisaka hi tindlela tinene ku fambeni ka majornada tanihilaa hi vuleke hi kona majornada manharhu ntlawa lowu Afrika-Dzonga a wu zanga wu kumile a ku luza wu yo humelela ku ta fika.

0: Muntlhanu a Afrika-Dzonga lweyi hi nga bela ka ntlangu wa finali ni swimambana.
1: Anabela, ni ku twa u vulavula hi matimu ya ku kala a nga luzanga Afrika-Dzonga lweyi. Namuntlha va ta mu khangula swi. Wa vona?
0: A ni swi tivi vanyisa, ni ta swi vona ku fambeni ka 45 minutu ya
2: ugamu leswaku. Manyisa,
1: vula magelani.
2: Swi vavisa ngopfu ku luza ntlangu wa ugamu. Kambe swi ta va vavela. Swi ta va vavela. Hi ntamu ngopfu swinene.
0: Leswi ni swi tivaka ta bola ti ni sweswi hi voni Namibia lweyi eka siku na Jorada a nga ba Mozambique le. Para ka ntlangu wa ugamu wa match finals a ta luza Namibia kona.
1: Wena na bele. U ku swi topi kwala ka Namibia. Anabel na Julio. A Namibia lweyi a yi chavisile sigunda Jornada. Julio. Hi gama mnantswe trash.
2: Manisa.
1: Fumbuta swo hlula hi 4.
2: Namibia lweyi a nga muchavisanga Mozambique. Mozambique a belile bola la kuxonga loko ndzi khumbuka ntlangu lowu. Ku na golo leli li nga ngungumetiwa li nghena mabalizeni va ku i mahope. Ku ta fika swoswa alise khanya khwatsi golo leliya swa ku li ka mahope kumbe li ka matshamelo wayo. Ku ve ni swikhati swin'wanyana leswi nga humelela leswaku Mozambique a fanele ku va a kuma xikhatiso lexikulu hi makhambi manharhu, kambe a swi zanga swi kotekile. A ve ntlangu lowu nga beliwa na wu nga khanyanga, a nkongometo a li ku Mozambique a nga wini ntlangu lowuya.
3: Kambe ntlangu ta sungula Al-Algi Arena vabeli hinkwavo kutani va kumeka andzeni ka kampu ku va ku tlhela ku sungula a ntlangu lowu nyimiki hi mpfhuka wa ku leha hi ntamu hikwalaho ka ku va ku lulaviseriwa timhaka ta vusirheleli lana Al-Algi Arena.
2: Hi nga vulavula hi nga chavi hikusa ntlangu wu nyimisiwile hi 14 horas na 52 minuti, sweswi 14 horas na 30 minuti. Hi nga vula leswaku a ve hi mpfhuka wa ntlangu hinkwawo xiphemu xa ku sungula 45 minuti ntlangu wu nyimisiweke. Kumbe 35 minuti ntlangu wu nyimisiweke.
1: Alright, kutani ntlangu wu tlhele wu teketiwa leni kampu ya bebe ka lonkama kutani Mozambique a nga ni bola leya xikala xikarhi ka ndzele ka lati ka vatimbirhi ku yamukela Rumau hi Rumau nga ni bola alibaka tlheleni la xipava ku yamukela Mavila a tinsa Mavila boxile lana kamba kombela nseketelo wa mbele kulotwa ta va makwakwa lana bulu wa chula bola leya kumana hayayaya Mavila lweyi a na lava ku zama ku yimisa bola kamba swa ha kotekanga hikuva ya sindzisa Afrika do Sul.
3: Ya sindzisa Afrika do Sul va nga ni bola i Mazibuku. Mazibuku a tlhelisa bola dya ntshaku va Afrika Tsul va susumeta bola dya tlhelela kumeka ka Lekatla. Lekatla a yintshawo yini a ta chulula kambe a nyimisile bola Milton wa Mozambique.
1: Milton a teka bola ugama chululela makwakwa makwakwa ni bola la ku zama ku phota lana tlhelela xipaba amba pasi la ku leha lana la kongoma hilweni hi Kaine. Kaine va la muzomu ku n'wutlela bola va mutlelele kambe bola liya luza lihlehle nuna wa Mozambique va ta chukumetela va va Afrika Tsoli swa ni ta nyima na Afrika Tsoli Juli mavota tisawu Mozambi hayi ku nyima na Afrika Tsoli Juli leswaku ni ta tamela Joni. Alright, bola leya xikela guardare deje wa Joni ta va Mazamba ba bola xikela lana xikarhi ka makampu ya vatisawu Afrika Tsoli Boysen and bola lana ka mikamu a tekile nuna wa Mozambique.
3: A tekile nuna wa Mozambique Milton a chula bola kambe va sindzisa va Afrika Tsuli ugamu Batista ba bola jaka Martin a nyimisa bola Mpfumawula bi bola dzili mpfukeni bola bya xikela Diego a nyimisa wa famba Diego a ta hamba pasi a hambile a liri bola dzi mkumini a nenge hi vugamu lweyi a humelelaka i Guardaredes Mazamba baka bola dzi ya luza ta va ku cukumetela kulumba Aliri Nkuna Junior nuna wa Mozambique a chikumetela aliri ya vona Khensana ta hamba pasi a tlhelisa bola bya ntshaku la kumeka ka Martinho a yincena hamba pasi jaka Khensana Martinho hi kula chulula machulela.

0: Bula Julio.
1: Hini haleno leswi swi vonisiki swone atava ile xikhatisi xa nkhona kambe mutlakelo wa xijekana ni mbwa pito va ii ikusuka ni bola njombo ka Musambiki bola dzinamani lwe batista tlesa bola dya ntshaku la kumeka ka Milton Milton susumeta dya ka Guardaredish Dinilson hinkulu ba bola basusa va Musambiki kona ka batista inhloko ya sindzisa Afrika do Sul ni bola
0: Afrika do Sul ikola ka ilwe yatava kutani wet boy nga ni bola yogama va tekile vapeli va Musambiki switatanga nkombe va tlhela va wutla vapeli va Afrika do Sul yatava
1: Musambiki ni bola kini ni bola abi bola bya tlhelweni la kumeka ka Alirio Nkuna Junior a yenchayina Alirio a vona tlhelweni Martin ya ya kun a famba a ya ponteni a vona Alirio hi kulu a ta chululu a jandela Alirio a nga yi kumi ndlela wa famba Alirio hi kulu a chulile bola machulela nga lamanene va susa va Afrika-Dzulu
0: basusile vapeli va Joni lani kola ka wit boy ni ya xikela xikarhi ka makeup atenção camisola numero 2 wit boy lweyi a ta hi vangisela mhangu wa tsindzekela wit boy kambe ugamu a swi tataka nkombe bola le xikela Guardaredes wa Musambiki tembe
1: Danielson wa ka tembe a swi nyimisi bola a susumeta badra tlhelweni kambe alalala va tekile bola va Afrika-Dzulu Steven Anibola
0: Ani bola Steven kambe ku hatlisa swinene lana penalty
1: ixikhatiso lexikulu a humelile layana Danielson Tembe a tsutsumela bola kambe mbwa pito a vonile leswaku a hambisi xihoxo layana ndzeni ka ntshati lowukulu mhaka yi munyikaka xikhatiso lexikulu va bandlukana va kuzeli va kumbe vabeli va Musambiki va sindzisa leswaku ku ya voniwa a video arbitro kartao amarelo byi nyikiwa Fanuel Makwakwa hikuva a sindzisa leswaku
0: Julio
1: mbwa pito a ya kavar
0: a vabeli va le ndzeni ka mfanelo va kombela mbiwa mpepo ku ya vona video arbitro bon e u direito hi mfanelo yi nga na yona vabeli a tshemba leswi a swi fanekele ku va swi hlayiwa hi capitan
1: kunene na dumba leswaku leswi enci ku va a kuma a xikata karton amarelo lweyi nuna wa Musambiki
2: Fanuel
1: a ve hikwalaho ka ku va a li yene a yeke sindzisa mbwa pito ku va a ya ka VAR mhaka na ka yi landziwi ha Diego Pelembe kambe hi vugamu mbwa pito a swi twisisile leswaku a fanele ku va a ya ka video arbitro a ta ya vona leswaku xana ke a ta va xihoxo swa sindzisa swa fanela ku va Musambiki a kuma kumbexana Afrika-Dzulu a kuma a xikhatiso lexikulu a le ka VAR nuna loyi a ku huma tikweni bya Namibia a le ka VAR nkama lowu tleketelaka 10 minutos nkama lowu i wa vugamu kumbexana ku hlaya leswaku 55 minutos loko hi katsa hinkwawo nkama wu beliwiki lana a Lalgie Arena mbiwa pito n'wechi tshama ni Naftale n'wana wa tiko bya Namibia a kumeka ka video arbitro ku va vona leswaku xana came ixikhatiso bon stelio a wu le kusuhi swi vonile a nga va yili yini na kama lowu mbwa pito a vitanaka va tlhaukanyisa vabidzi ku va tlhamuxela
0: bon a leswi swi voneke leswaku kutani mfani lweyi hi vulavula wit boy a rhanga ba bola lihlehla liya mahlweni ku humelela Danielson kutani akumba nenge wa jala John.

0: tala va makulu kuzwa hi ka vachukumisi va nga vona vinyi va xigelo xa kumeka hina laha dambu leki ku zwini va swi vonile yaku kambe wu tave wa vhunile kala ku hehlaka lowu wa madambu la wena
1: kuloravilen Anton mi nga vula yini Nyambani va yamukele njhani handzi lowu wa swimambana subvinti swi lutzeke mahlweni ka tiko la Afrika-Dzonga edojan
0: bon a wu dzundzuka hi kona yena kulori hikuva hambiloko swimambana swi luzile swi kombekisile a ku ve ri hi kona hileswaku babilini quat hileswaku va konsigirile a ku yini a ku dignifikara tiko ra hina bya Mozambique ku na ni ku vhumela leswaku lahayani loko vafana lava va sima machikan'we va nghena selection subtres va nghena selection a va nga ve makulumu na va tiyile leswaku aka malembe taku va vhumela kwala mukapwini hi swilo va nga na na a va khuzeli na yi nga se chikela kuma reportage leyi na va yini wutshundzu le ka hoko nakona nhlekani lowu wu celuli a ku sangula laha hikuva va hayile vo tala va ya wona nhlekani lowu wa swimambana ku na ni lebyundzu na kulorini Alfred Muyanga lexi lavekaka ku kusuma ku tiriwa hikuva nyamukha hi bilwe hi madetani nakona bya vhumela ku hi vhumela ku a tiko ya Joni na kulorini hi laha ka bola yili heke ngopfu ka hina hi kaka ku longa hi laka ku longisela va ni masolutions maningi kupfala tiko ya Mozambique a swi bayisi ku pfaliwa hela va nga longa kupfala hina tanileswi lexi fanela ku isimama hi kuca va fanela lavayani hi va nyika tamu hi va nyika swikotsi leswi lavekaka ku va simama va tilongisela a letsaku hi kona yena kulori
1: inkomu na kulori hi bongeli hi nyimba rin'wana ka xiyenge lexi xi landzelaka ku va hi ta tiva mayelana leswi ntlangu lowu fambiseke swona 17:21.

7 17 horas na 35 minutos de toga mesa leti hi kuma ka ka ntsene ka tona ka xiyengele xi xa ta majambu yo ta ku mitlangu tiyisa miri a radio Mozambique emissora provincial ya ka gaza Maputo na Inyambane ripelela

0: Bengisethu kuranseka yena 17 horas na 43 minutes ita tlhela lavetela ku va hi kumana ntirho wa ntirho Mafilini Antonio eka ntlangu lowu wa mabaronge na ADV ntlangu wo gamesa ku va ntlawa wa mabaronge lowu nga ta kumeka ku ka pool de apuramento u tirhela misele kusa ku hela ka vhiki laya ku sundzekelaka ya suka vuthu na yena wa ADV hale ka Msombola ku va masiku lawa a mphikisano lowu nyimisiwile hikwalaho ka ntlawa wa timamba leswi ma leswaku va havambirhi va kotlana ndzeni ka ku va va hexana mitamu ndleni ya ku va tilulamisa Avelino Hamilasa
1: Alfred ukumesile nhlakano wa ntlawa wa mabaronge wu paliwilwi hakunene hi ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu 3-0 na chance ya ku lawula na Mr. Zito. Mr. Zito jogo ya ku kumesa leyi ya ku tilongisela ka mabaronge ku ya ka puli u onile yini nyamuhla u tsakile wa tshamisile ku tama majogo ya control mahile majogo mambiri ya control u onile yini mister
2: I jogo ya bon hi benile vafana va bon bra va ku febela ku bela lexi nga tsona kula ku hitiva kulu mukapuli thank hi bela ni confiança principalmente leswi hi bela ku kaya ha tshembisa ku hina hi tabela desde o primeiro ao último minuto laha kaya hi swi kona leswi ku ha ku hi ta defender hi bela ni confiança porque a campo ya hitiwa hi le ya hina
1: u yi onile confiança leyi u yi lava ku suka ma church nyamuhla la
2: ndzi yi onile a vafana va bela nguvu kula ku hi respectara ekipa ya hina kaya yena kaya ekipa ya hombe nguvu ya ku yimerisela respeito hi na ni plateel ya 22 jogadores vona va ni 30 jogadores va tirhisile vohle depois swi vi muito bom magolo va nga tshela magolo ya ku hi nga swi wona maxepa un'wa outro lance maero ya sempre acontece ka arb a hi swona hi swi pimisaka a hi numeri ya magolo i maproceso
1: amabaronge ma tshembisa na wena u mahele swa ku peta van'wana primera part segunda part peta van'wana
2: ma tshembisa ngopfu atenze muito pressionado ndzi ni ponto de interrogação hi ku xikurinyu ndzi kombi michumu ya ku yi ndzi miyetile nomo
1: lame campo i chikelile na kona ka ekipa ya wena leri nyamuhla defensa central u nga munyika maminuto
2: i belile a tlhela kombela huma i yintenderile ku yena u wa lava a xipasi xa ku a tirhanyana maxi a jogo yona u tsutsumile ngopfu maxixandza tshembisa ku leswi a nga tirha yena leri wa tshembisa ku i ni confiance hi mhaka maturidade leyi a nga nayo
1: magezi yo kumesa misiri ka vakhuzeli va ntlawa wa mabaronge a pulu la ku sangula hi sabado wa mukela machurch la mutini
2: ndzi kombela ku vohle va ta ni tamu va ta tshama na hina va aplaudira porque ha tshembisa ku hi tama ha jogo ya hombe porque jogo leyi kula ku hi ganyile
1: Bongile Mazuel Magezu ya Josias Almeida Shkutani Zito Maheu Muchukumisi wa klawa wa mabaronge ya le ka Masingi na ulawula hi nhlakano lowu klawa ku biwa ku hi swigolo swinharhu swa kala ngulu a swi na lisima ya chumu ku biwa lomu ka mihlakano leyi ya ku tilongisela magezu lawa ma siyileku a chela lisimi lexa ku yi wonile vabeli va tshembisa a ku ve va nghena pool na va tiyile a wulile nakona ku ka nhlakano wa ku sangula ni klawa wa Associação Machurch ya le ka Maputsu a lisima ku humelela hi talava a ku kola magezu ka muchukumisi nandza wa klawa wa Associação Desportiva de Vilankulu Arthur Romão loyi a halosanaku ni va yina kulori lahaya ndzhaku ka nhlakano lowu Associação Desportiva de Vilankulu a humelela ya ku swigolo swinharhu swa ku kala angulo mahlweni swigolo i muni wa swigolo ndza alakanyisiwa laha Mr. Arthur a nhlakano lowu wa nyamuhla mu wonisile ku yini mu belisile vokle majogadori ya ADV nyamuhla
3: a wu fambile kwasi a training leyi vo vuna vangana ne porque hina ka hititari a ritmo para va kuma ku a kapul de apuramento va vana va ni matimba leswi swi lavaka ku hina ku ekipa yi nghena ka Msombola ku kumeka na

0: timbiri atiki paka nosuka province ene nyambani
1: jino zwoni le kula hakaka wa wena hikuva vhotlhe va belile ama lesons moyini nguna ulo ku stambela zwa data fifa munani ma compromise nguna ka musambo
0: va belile kwatsi ambele kwatsi lwizwe se ku zwona tanto lava nga sungula ta kungena lava nwanyana nga vanginisi na va sungula vangani va belile laka kalisini ya ku ama jogo la matako ta mama chomo ya ku saseka
1: leno kama baron zwoni le yini una kumulomuka kuva vuna kuva famba poli na vatiyile va tshembisa
0: va tshembisa ekipa yi kona lexi lavekaku atanadoro tetava a va positionar ben maji mafana va kona yena u tetava ni tiri ya kuva xiplikar kasi lexi lavekaku maji loko va kotana va na yini uniyawu vona zwiwini tranador ni publiko itava vuna ni man'wana matlhelo manje ya ku dito ke ekipa yi kona ku kota ku yi humelela hi swihandzu swa swinene para va nghena ka musombola
1: bongele magezu ya Arthur Romão kutani Arturito Muchukumisi nandzo wa kha wa Sociedade Esportiva de Vilankulu na ulaandza kwa kha wa ku humelela hi muni wa swigolo swa kala ya ngolo mahlweni ka mabaronge a mikhale mimbirhi na kulori Alfred Muyanga yi wa belili wa zina ka hlakando wa zina mabaronge ma wabirwi hi swigolo swimbirhi swa kala ya ngolo makunu ka mihlakano leyi mimbirhi a nga bela na DV mabaronge ma chelilwi kanu ni chin'we swigolo wona ma swi kotanga ku chela kani leswi hi swizwile kwala machukumisi vokhe va le ma tshembisa ku mifumba poli na matiyile hi swokhe yi nga longile na kulori ka magambulo ya nyamuhla laha xitichini amukelani ku salisa ka Vilino Antonio kusukela livalini na machichi
2: inkomi swinene na kulori Vilino Antonio bongile ku va mi hi nyikile manyawu lawa ntlangu lowu wa xinghanu ku tilumisela ka ntlawa wa wa le nyambani swa swinene leswi nakona swi ta swi ta tiyisa ni ku komba leswaku nyambani mpela va tshamisekile va karhi va tilumisela leswaku va tlhela va veka a ntlawa wun'wanyani eka mitlangu leyi ya musambola hi leswi hi lavaka swona hi leswi hi swi vaka swona a ku va dzungeni ka tiko ku ni ntlawa hi nyingi endzeni ka musombono a swi tivetano ku va xifundzankulu gaza xifundzankulu xa ka maputsu naswona xi swi kota a ku va ke xi veka a ka musombola mintlawa yin'wanyani leyi mpela yi nga ta ve hi khavela a bola hi makhavelo lawa hi vilelaka ku va fambisa xiswona.

0: Divala.
1: Sto divala. Isuru dana ya dunga na mishuti. Mbazi watembisa kukane kamongono kuta kuna tisu. Uchisa utembisa kula uyisa. Na probu tose uyisa. Madungula wena, maya kama?
0: Madungula mami, ni papai.
1: Dwe? Na temba kukane ya madungula wena mahuki.
2: Munga domina nasi ya difikida wadi tsumbiti njani.
3: Ditsumbiti kwa atunga na natuwezi.
2: Nguwa agacha.
3: Wako niti shikolwani niga tisi chotiku.
2: So iti seti chani nata ajano natu.
3: Ani ya mtisala chilu mto mtisala kusakani.
2: Na mga natu watono.
3: Nitono mga nami na klezo. Sile kukwendela kusakana ngumangadi hapa.
2: Tati lava.
3: Ay kuni.
2: Se basaka nisa kuchani ngumangadi.
3: Ukela dipalo kutuwa lava dozu wa siri guana nini chibulingana se Mumessa, the cousin, oh, Messa, you measure to agree, the cousin doge and slamming.
2: Sacuni Casa Vint.
3: Eh, Madame Acles, to the Delacasa doze,
2: some Ganawa to Tete Gonsan Mangadi, where?
3: Oh, Mutinungat and Dimilungi set it on.
2: Said the Tagun at Ego to Satin.
3: Eh.
2: Tini nisima kwe mamsa kani yota nisamidi.
3: Tini nisima mga na watu klesu. Tia ngesala kumidu watu utaka uhiwani utuwa mune.
2: Se madungu la wana maya kama ni mga nami?
3: Madungu la mina mga na wangu klesu. Makata nga wana kutamba yala mwama mina nitatu amina ni wangwenya.
2: Mwengi seti, iwe jibula nivanganu watu, avanga nigondisa, vatumeva gondisa mga nami na shuni.
3: Kuto onane menchi gonda ngutu tatine.
2: Se ugondi chani mga nami?
3: Nigondi tokeni. Sakanda tsani samidi lisima ngukuibana ka ichitsani samidi tsumela umane ka midwa thulipo
2: and gondito msakadi yotsani samidi mututuma dwa
3: se wa hema mngana meklezi
2: mungano haina shuda ngayo gwela
3: ati kututuma ngosakana
2: misakana ngosakana
3: se wakanda kumuhembela
2: ningomuhembela
3: Ngwana mi class what not want to say ha wo nga ho wa o panyana
2: wa o karala mwana mme kula ngoni sinya na kota ku
3: ngutona ipfu change

0: nazo na bigaraja
1: nyazo na mtsela di prando tsamba ngudu kumathapa
0: I bodi tsore
1: ena nga na mena sha
0: ba bigisa ku tsana mathapa
1: uya la mathapa wena ka migongo u ta baka u malangela ben u thavisela sileya ngu sa tshuka siwani ni sipungwa pungwana ta xa usinza u tisinza mavito thaviso beraka dipanelo u maleka mapfukuta haleya macivito kuta xa u thela dikhoko ta wena ni tinyumi ta wena u sileka si hala ta bonsi vito swin'wana to se sividoti nkama wani xa u rewulaka u fane ku ra da wena lotshama
0: kha u thele munyu
1: iya n'wana mina ina n'wana mina u thela munyu ni kali
0: Na hambane bika mathapa ntawa. Matshamba manje.
1: Matshamba tatini.
0: Se mathapa kwa ungaje nicha.
1: Ungaje ni mpunga, hambi ni mba.
0: Antira kuje ni mpao.
1: Ungaje mashe. Ungapatela sasa madzokoro kuita uja ntimi nzuta kona. Kutumela uja, hey, kwa pana kudivela ngumigongo futhi. Tidara ngana mimi.
0: Ah, ta benda ni mbija ni mpao na je ni mpunga.
1: Gana ni mbaba, tsamba ngoto ni mbaba.
0: Ni tsorna nani?
1: Ni tsoru mgana wana.
0: Nadu kata kupika mtini.
1: Wakana kari.
0: Mm-hmm.
1: Majungana wana shunga wazato, ino mpa dupika weka, tengu kwa mbela ka.

0: Tiningasinyisa sitona mngane wami nashonile.
1: Ndisurudana yadosinyile yo.
0: Ah, nisinyile.
1: Kunjo nihembela. Nikuhembeli. Jeke usinyile anikoni yasinya.
0: Ase uyasinya ngumakajo.
1: Nokuhotisa twani yasinya ke.
0: Ah, usinyinyana.
1: Nyana ngakuntosi.
0: Wow, yasinya tajile.
1: Ndiposhikusinya wati zato musaka notsanisa midi.
0: Natiziyo.
1: Tiyelana nemusungu makanyasi. Hambe ntondo kwasinya toza kongu kumbe nkuzha ungajujeka mndi huku ungakura kandizive.
0: Awu tojujeka.
1: Ngudona hambe nisinyili manje akusingeli kuko nisinyili.
0: Usinyile na nawe mngane wami nashunile.
1: Kongu.

no zama ku dumisa mova hita kota ku yenza swinwe kule a xikwala kwala inga xi doropane xa xifundza nkulu Gaza kambe la mova uya la ku duma la nyima nkheni o ringa ke ye waya la ku duma mova mingi seti unga chave hita yenza nyima nkhelani o ringa mova lo wazana wadum ya udumanga kasi nga fika rini yenja yini ku ta duma mova lo. Oh, kula ku mpfula kapo nyima mpfula kapo mwingisiti. Ah, swilungile mwingisiti. Nyima nkeno dumisa swo swike ku mbuta duma. Ehe, dum. Ah, u dumile mwingisiti. A swo swi hita yenza swinwe ku ya kole a xidoropani xaka xikwala kwala. Kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya Musambiki. Ina ka mwingisiti. Nyima hi khoma xitaratu. I Kongo makole xikola kwala a xidropani xaka Gaza. Xikola kwala i xidropani xikumekaka a xifundza nkulu Gaza a tikwenla hina la Msambiki. Xidropana lexi ximhandzelekano ni tiku la Zimbabwe. Xikumeka a n'walungu ni Masanjena, a wuxeni i Mapayi ni Mabalani, a dzungeni ni Masinjiri, a mpela jambu, Afrika-Dzonga ni Zimbabwe. Xikwala kwala ane mapostu administrativu mambiri ingalawa. Xikwala kwala ni Phafuri. Xikwala kwala ane malokalidade lawa. Xikwala kwala Rio, xikwala kwala Sedi ni Xitanga. Kasi Phafuri ane Mbuzi ni Makanda Zulu. Kuvo fika ka xidoropani lexi a swikarhati mwingisedi kolovo khwela xitimela ka Maputsu, ka Xokwe kumbe ka Mapayi. Kumbexi u yenza hi movha. Loko u yenza hi movha u tirhisa xitrada nasional numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1. U fambo u famba phe ku zo fika ka Masiya. Loko fikile ka Masiya u boxa xitaratu andze u fika ka Xokwe. Loko fikile ka Xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaka a teka ndzelekano lowu u kombisaka xikwalakwala ku nghena ka tiku lin'wana i nga tiku lela Zimbabwe. Loko u ta hi ka Gaza u jika hi ka rhevela xinene. Loko u ti ka Maputsu u jika ka rhevela xibaba. Angeleni u nga xava swilo swako talo. U nga xava tikanjo ka Masiya kumbexi u xava malambi kole ka Mapayi kumbe u xava a makhala ya lisima ngopfu swinene. Murhandzwa wa muyingiseti a xidoropana xaka xikwalakwala xi kumeka kule swinene. Ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni. Kasi lowu i ve mukhandlu ku tiva nganga ya Musambiki ni nga ku tiseleli ka siku la namuntlha. Mina na le karhi ni kongoma muyingiseti a swo swi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la ni ta xava tikanjo ni gama ni boxa xitarati na le ka Xokwe leyi. Se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni tekaka a tiko le ka xidoropana xaka xikwalakwala. Ehe, kheli u timeka movho a ni tlhela no dumisa ke mwingiseti a wu nge te famba ngana mi mwingiseti ni makhela no dumisa how dume no ganga ma xitichi i na ka mwingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movha la.

Mahungu ya xifundza Nkulugaza. Nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki. Mwingi sita kuranzeka kulosa ni kuhuizele kanogono kwa topalu shula mahungu wa Raji Msambiki msuprovincia liya kakasati nchila kumaka li zitaka na taona tishungo telepsha ku watisame vali kandindiza nile nyanale shfunze nishali shugubu wane kufidla mdiyake kula kuwa mati makalaka manga kumeki iti njala li titinene mfumu wa shifunza shali kumapa ilunga karuse katela varimi ikula katimbewu tama timbu kuwa tagwaliwa kangu vale inga kayona hii sunzika laka na leso kwa kumeto kwa kuta fikiliwa ashkaratle shingara tsika shone ka sha janza ikola ka shihala shingata vangu wako hi fenomeno El Nino va rangeli kumbe swiro swa huikuli yo boa minawo hi swimusha swifundza Nkulugaza na swirumba abandla la Frelimo leswi swikari switshembisa leswaku swi hlatutela eka mfumo wa tiku la Mosambiki leswaku va kuni ku yengeseliwa ka male le fanele ku va itirisiwa ka ku pfuxeta swifundza Nkulugaza sa swi gozo swa ku hambana hambana ndzhaku ka loko ku ta ve ku onekile a tindhambi ta lembe le leyi hi nga ka lona leti ni tin'wana ku ri mingiseti ta tipaluxa lana eka nokonoko wa hina wa ta wu paluxi lamahungu.

0: ukari u tilulamsela na kona kuva uta vhikela malanu ni xihala lexi xi nga ta tshuka ka xanisa xifundzankulu Gaza, xihala lexi vitaniwaku El Nino, xihala lexi nga ta mali swa kuva ka nguva ya timpfula ti nga ni hilaha swi lavekaka ha kona. Swoswi ku ni wuphakeli la tin'hwembe ta matshimbu ni swin'wanyana leswi sikiselaka ka dyandza ora swidengo.
1: Mfumo wa xifundza xa ka Mapayi u karhi u yavela a migongo hambi ni matshimbu ndzeni ka mintirho ya ku va ku vhikeliwa a xihala xi nga ta vonekaka ka tiweti ti taka emugangeni lowo luya wa n'walungu ka xifundzankulu u Gaza. Hi vulavula hi ku tlula a 30 wa mindyangu yi lumbaka a 25 wa miganga na inharhu ya xifundza lexiyana. Mindyangu leyi i amukeleke vhiki li hundzeke ku tlula 720,000 wa migongo, nyambi 4,500 wa makilo ya matshimbu. Mahungu ma tivisiwile Radio Mozambique hi murhangeri wa mintirho ya ta ubenzuli le ka Mapayi, lweyi a vulaka leswaku na a wu nyikeli la timbewu leti li kumeka ndzeni ka makungu ma nga karhi ma landziwa hi mfumo wa xifundza ku va ku ta antswisiwa a swikarhato swi nga ta vangiwaka hi kola eka xihala ka xiyenge xa ta vurimi. Isaac Khwa va tihlamusele leswaku na a wu yavele la migongo hambi ni matshimbu li ku nga tuli hi mfumo hi kola ka programa Procover hi ntirhisano ni nhlangano wo hanyelaka hlukisa miganga FDC. Isaac Khwa a vule leswaku na handle ka ku va a varimi va yamukelile a timbewu leti ku nyikeliwi kambe a vutivi mayelano ni magwalele manene ya migongo hambi ni matshimbu masin'wini ndzeni ka ntirho lowu u fanelaka ku va landziwa hambini ka masiku ma taka ku va ku ta yantswisiwa a timhaka ti nga ta vangiwaka hi xihala xa ku pfumaleka eka timpfula tanihi nhlamuselo u landzaka.
2: Hina tani agricultura hi khuluma ni varimi, hi khuluma ni vafuwi leswaku aka minkama leyi taka hi fanele ku va hi bindzula a timbewu leti ti tiyiselaka ka dyandza. Hi khuluma hi mintsumbula, hi khuluma hi matshimbu, hi tlhela hi khuluma hi mahuva ni maxalani. Aka mahuva ni maxalani hambi hi timbaweni hina hi vula swa ku na va fanele ku va va byala a timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wa wunyingi para ta kota ku wupfa. Hi vula swa ku hambi ka timbaweni ku na timbewu leti ti heta nkama wunyingi ya timbaweni para ti kula ti wupfa, ku na timbaweni leti ti hetaka nkama wutsongo leswaku ti kota a ku bindzula. Ntawu hi fanele ku va hi tirhisa ngopfungopfu timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wunyingi para ti ta kota ku bindzula porke a timpfula ti nga tana hi leswi swi lavekaka hi kona, a manela tona pod ti nga heti nkama wunyingi hi ta kota a ku va hi bindzula xo karhi emasin'wini ya hina.
1: Alikari tomarito ya murhangeli wa mintirho ya ta vukosi le ka Mapayi mulumuzana Isaac Khwave loko a vulavula hi vuyavele la migongo hambi ni matshimbu eka varimi ku va ku ta antswisiwa a timhaka ta dyandza ti nga ta vangiwaka emugangeni lowuyana ka tiweti ti taka hi kola ka ku pfumaleka ka timpfula.
0: Dzana fiora xina 10 minutes ximahungu lama landzelaka na kurumikisi ti ma vulavula hikwala ka vuyavele bya mati emugangeni wa le ka Ndindiza ni Nyanale lana ku onhekeke switirho swa ku va mati ma fikele manene eka miganga leyi. Mahungu ma tana na kuriwa ntirho Bonifacio Novela.
3: Vahanyi tiko emugangeni wa Ndindiza ntsindza xifundza xa xigubu hambi va lokalidadi ya le Nyanale xifundzankulu Gaza va ni a ku vilela ku va ku pfuxetiwa hi xihatla a switirho swo yaveli la mati leswi swi onhekeke siku hundza nkama. A ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza a ndzindza wa xigubu swi lana ni ku va ku onhekile a michini leyi a yi sefa a munyu siku hundza a lembe ku va ku huma mati manene ya ku phuza. Kasi le Nyanale a switirho swo yaveli la mati swi onhekile hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke eku sunguleni eka lembe hi nga ka lona xifundzankulu Gaza. Xitshungu lexi xi vulaka leswaku a pfumaleka eka mati xigubu swi sindziseka a ku va xi phuza mati ya maqhivi hambi tin'wana tindhawu.

0: a wu leti ti khomeke mati ya timpfula ku va kota a ku phuza hambi ku endla mintirho yo hambanahambana. Va xungetele leswaku hikwalaho ku pfumaleka eka mati, mathicha hambi vaongori hi lava va xolaka a ku pfula mintirho ya vona lana makhambi manyingi, vamamana lava va tikeke va sindziseka ku va va famba ni mati exibedhlele ku kota va ya phuluka.
1: Pilaka Carlo Zita yanya kahle wo mhaka mati mhaka gezi xibedhlele swoswo leswi hi hluphaka muntu muntu
2: se leswi a kuma mati ya ku phuza ma kuma kwini
1: ka matlhelo ya ku ntimbongola kulomiya tinya kulomiya ntihomu tlhehika maxe ndlela yin'wanyana ya ku u tivhikela ku ma tsela ka mavila maupfa kuma phuza se maxe leswi ha swi zama maxaka hinkwenu.
2: Leswaku ni matshamelo ya xibedhlele a ya lamanene
1: laha ku ni falta mati loko mudlezana la u tswala tenki sindzisa ku dyisa mati hi le kaya ko laya ku tswali vanhu va kola ku mundadi kola ka kusuhi ku na va ku dyeleni leni a hlupha hi ndlela leyo
3: slash tijohanes xawu mati ya ku phuza hi makuma qhivini ku ampopi i onhekile hi mati leyi i nga vuya ya ndhambi ya yikulu swinene ku fa mupopi hinkwayo e mati ma nga ha humi mathicha ma na mati ni mainfumero a va dayi vatsongwana hikwalaho ka ku pfumala ka mati a mati lahi ma phuzaka ma na switsongwatsongwana leswi swi fambafambaka lomu ya phakati ka mati wugamu leswaku loko hi swi phuza hi ta gama hi ngheniwa hi malaria hi mavabyi lamakulu nhlulelo yo kombela ku hi pfuniwa hi mati para hi nga ha fambi hi ya kha mati ya maqhivini kha kulomupopini ma huma hi mupopini hi leswi hi kombelaka swo nhlulelo ya kona.
0: U kolile hina libulilini u rhangeli la xifundza xa xigubu hambileswi kalaku ni nga khanyisanga a marito na va vulavula hikuva va yi tiva mhaka leyi yo pfumaleka eka mati hambi ni magezi ka muti wa ta udahu ngopfu le Nyanali lana a vaongori va tsindzisekaka a ku va va tirhisa a mavhela ku va va kota a ku lapha a timbabyi loko le nkarhini wa siku kambe va tshembisile leswaku ku ni ntirho wo karhi u taka na wu landziwa ndleleni ya ku va matshamelo lawa ma va magama.
4: Dr. Mingi seti hi mahungu lawa hi veka mugoqo kambe hi vula leswaku hi mahungu lawa hi ma yamukela kusukela xifundzankulu xa kusukela xifundzeni xa le ka xigubu mayelanaka ni ta yavelela mati lawa ma hi kokaka ku va hi veka mugoqo mayelana ni ku va ntlawa wa bola wa ntanga ya 20 ya malembe lowu kumekeke ka mitlangu ya COSAFA u gamele a mitlangu leyi ka xiyenge swa 2 na hikuva u nga kotanga ku va u wina ntlangu lowu nga fanela ku va u kumeka ka ndhawu ya ku sungula ni tiko la Afrika-Dzonga Mozambique ya luzile hi 2-1 leswi mayeke leswaku va Mozambique a le vice campion ka nguva leyi hi nga ka yona ya 2026 ya mitlangu ya COSAFA ntanga ya 20 ya malembe ku va leswaku hi matshamelo lawa a tiko la Mozambique hi leri leswi koteke ku va li tiyisa a wu kumeka ka lona eka mitlangu ya ntanga leyi i nga ta ve kona hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika lembe la 2027 hi mahungu lawa ya ta mitlangu tiyisa miri muyingiseti hi veka mugoqo ka lava hi malavuseke va ta ma kombisa ntsena xi navela ku va ya mutsundzuxa hikuva hi vulavulele hi mahungu lama swi nga taka leswaku a swirho swa huvi ku ri yo boha minawu hi bangi la fereleme xifundzankulu gasa swi ta tirha ni mfumo ndzeni ka ku va ku ta ve ni wu seketele hi timali xifundzankulu gasa ku va ku ta pfuxetiwa swigoto swa ku hambanahambana leswi swi hoxetiweke hi kola ka tindhambi hi vulavulele nakona hi mahungu lama swi nga taka leswaku mfumo wa xifundzankulu gaza u ni xikweneti xa ku fika 600 milions ya timitikale ni vatirheli va xiyenge xa ta vudhawu ni Tran Johnson murhangeli wa xifundzankulu gaza a swi nga ta leswaku mfumo wu karhi wu tirha leswaku va xikweneti lexi xi hundzisiwa mixets mahungu ma kwaliwe hi va reporter va ku hambanahambana va xichi leswi malulamisi wa makhamba ta kombisiwa hi Alfred Muyanga Amara Buduya a kumekele ka michini lipelile.
5: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.

19 horas de tlante, aquela 6 minutos, a cutlanga soborane. Ele é lá meu aga, kunene a elder. Elder, lhe kunene a gumekaka alicante, nanga lakaya 2026, kunene kasi loko chukutsakis, kumbum tsakela, ungashkota kubom saula, ele choco ata tamsisari kona kabunangalechi. Kumbe a nakona nga va swi kota ku teka xikotela ka ntshwentshwe leyi ya vunanga la kaya. Vulavula elder boy loko a ku xisovorhani nhlokomhaka ya vunanga bya yena lebyi kumekaka ka nhlayo ya 41 kumbe i nhlayo numero 41. U nga swi kota ku va u tihlawulela yena loko a ri karhi kunene a ku tsakisa hi marito yakwe hambe hi vunanga byakwe. Kasi loko hi tamisisa ni vaqambi lava kumekaka ka vunanga la kaya 2026 ta kuma page loko a ku ni ta tshamalana.

yena akomeleship mshana of century 20 wa mavoto ina no century 20 wa mavoto ila manga pfula tindlela ni ku tiyisa kuva hikuma amuyimbeleli wa unthano ni munwe anga ta kumeka ka gala finale ya mpikizano nangalaka ya ka lembelele 2026 amuyimbeleli wa kona I Lila's Dead Boy, ni G Flava, ni Unanga, Cidade de Shai Shai, código IUKA32, lui, akumilishi pimushano of century 20 wama voto. Ashifeni, Lila's Dead Boy, ni G Flava, ikolaka pimushano of century 20 wama voto, lawa manga wama tiisa kuwa ukumeka ka sexta posição, wava imbele lila manga takumeka ka gala finale na mpikiza nunangala kaya ka lembele lila 2026. Lila's Dead Boy, ingwana watikula Musambiki, atwali wako lomudrupini, laka chaincha inze, nikashifunza nkulu Gazam. Asangulili kukungo makandela li yata uimbelili, nasuke laka kereki ya Nazareno, na imbela lishwa ichiwa kugospel, nikuwa, anga kumenga kantla wata uimbelili akereke ni kaina. Avikasi, kawana ntla walu, akuma utari nikutise li jela naku, nikulava kulanzantela li ya kuimbelila. Ile mbela 1998, ikula kakufoso deliwa hi mkhudlwani wa yena Cool SG ilweyi anga va a tinyiketetelaka ku va a nghena ka leti nga chiwa rap drua a kumekile na hlengela ka tindzima ta ku hambanahambana ta ta vuyimbeleli hi wunga tona I nga festival chova hip hop lana kasi anga va a kongomisa mintirho yinharhu ya le na ku ni ta vuyimbeleli lana album la yena la ku sangula ni nga chiwa trajetoria li ve kasi li nyikeliwa hi lembe la 2020 ka ndlela leyi ya ta vuyimbeleli hi lana nga va a kuma nhlengelo hambi ni ku tipatsa ni vayimbeleli vanyingi va xifundzankulu gaza ni le xifundzankulu maputu exifaniso a ve a tirhisana na Rui Michel Neiva Vash Mariposa wa Shibutu ni Vichemani swin'we na G Flava nyamuntlha a ta na tirhisana ni Santa Claus ni Kemod ka makungu Forza Bruta ntirho lowu nga ta va u tiviwa kumbe ku nyikeliwa hi n'weti ya November ka lembele la 2026 Lila's Dead Boy hi lweyi I nga khambela ku sangula leli na hlengela ka mphikizano wukulu wa ta vuyimbeleli hi xiyimo xa xifundzankulu gaza unangalaka ya ka lembele la 2026 a ta kambe na landza tindzima ta ku hambanahambana ti yelana ku kasi ni ta vuyimbeleli hambi ni minongonoko ya ku hambanahambana lana a taku na kombisa lirandzu ni nxuwanga na wona hikola ka nanga kumbe ku landza ndlela leyi ya hip hop ndzeni ka tiko la Musambiki

0: Muntsedwa ku rhandzeka wa Radio Mosambiki. Hi maendlelo lawa hi fika makumu ka nongonoko unangalaka ya ka dambula nyamuntha. Lana hi tivake a munyimbeleli lweyi a nga ta kumeka ka gala final na mphikizano lowu lweyi ka si a yaku a ya patsana ni lava ntlhanu va nga hlawuriwa mavhiki ndzhaku. Yani xipimo xa munhu wa tindhawu leti fanelaka wa ti pfaliwa hi vayimbeleli lava va taka na va hlengela ka wona mphikizano lowu hi ndlela leyi muyingiseti. Muyimbeleli ni unangaleli ku tsekisaka ni nga va li kongoma ku va li kuma swihiwa swa ku hambanahambana hambi ni ku va li kumeka ka wona mphikizano lowu leswo ka gala final. Hilana ungo swi kota ku va u hlengela ku va swi humelela leswi hikwalaho ka vhoto la wena. Nongonoko wa nyamuntha u bindzuriwe hi ya Zaimi Vanessio na seketelo hi Carlos Matsinyi. Mira na Mabunda a wu kombisile aka michini ku kumekile Joaquim Zungeni. U nga rivali ndzima leyi ya ku va hi hlawula ku va hi hlengela ka ku kulisa a munyimbeleli ni unanga leli hlengelaka nongonoko nangala kaya. U famba ku ya fika nkarhi wa 23:59 wa wazina wa viki lin'wana na lin'wana.
1: Unangala kaya 2026. Pikizani wa unanga la xifundza nkulu Gaza.

E na 21 horas, 11 minutos, abe Didinho, pianista, loca com ena o sinziluile, Manuela ya mina evila manene kufana ni wangwani. Ni loko nkare utafika wakuwa kunenela valweke wakuma leswi swi va fanelaka ampamu ku bindzula vona ta tlangela loko na mina vo ndzi vitaniwa nakona a ku vitaniweni loku mbe loko a nga va swinyingi hambiloko a nga va switsongo ale ndzi ta tlangela na ndzi tsake ngopfu swinene kunene swa laveka ku va muyingiseti wa ku rhandzeka hina xiyena xa ku va hi tlangela ka leswi Yehovha hi endlelaka swona hi nga va leswi nyingi hi nga va leswitsongo swi na rhandzeka ku va hi tlangela swa rhandzeka ku va hi swi amukela hikusa a ku swi amukeleni ka hina a ku tlangeleni ka hina hi karhi hi pfula mukhandlo wa ku va Xikwembu xi tlhela xi nyika yin'wani mikata ya ku Xikwembu xi tlhela xi yengetela hi ku hindzahindza leswi xona xi swi vonaka na swi hi fanela hi le ka 21 hora xi tlhetekela 13 minutos.

Ana na manharu ya ba ya mindyangu leyi inga karhi yi amukela a timbewu leti ti nyikeriweke vhiki leri ri gimetiwaka na ku ve ku yaveliwa ka nkarhi wa kona ntsengo wa 4,500 wa magarama ya mbewu ya matshimbu ku va i gwaliwa. Mahungu lama byeriwa a Radio Mozambique hi murhangeli wa xiyenge xa ku landza ta mintengo ni ta ku vurimi xifundzeni xa le ka mapayi na a le karhi ya swingata leswaku makungu lawa hinkwawo ma le ka ku va ku vhikeliwa leswaku a xitsongo xi nga xaniseki hikwalaho ka swihala lexi nga tshukaka xanisa a muganga lowuya Zaki Khwavi, nakona a ve ya swingata leswaku hi ntshimatshima a wu yaveleleli lamatshimbu ya mun'wambu i tave i katsa miganga hinkwayo ya xifundza xa le ka mapayi nakona i kuma a nseketelo hikwalaho ka makungu ya Procafa. Vatshami va le ka Ndhindhiza ni Nyanale xifundzeni xa le Xigubu va karhi va vindlavindleka hikwalaho ku va mati ya ku phudza va nga makumi hilaha swi lavekaka ha kona. Xivangelo i ku va ku wohlukile, xivangelo i ku va ku onhekile a michini leyi yavelaka mati eka miganga liyana. A pfumaleka ka mati ka ntsindza wa le a Xigubu ka Ndhindhiza, leswi swi vonaka ndzhaku ka loko ku hundza a lembe na ku onhekile a michini leyi yi nyikelaka a mati eka muganga lowuyana. Kasi localidad la le Nyanale nakona xitirhelo leswi swi nga karhi xi nyikela a mati hi leswi swi nga karhi swi nga tirhi se ku hundza a nkarhi wa ku hlawa. Matshamelo lawa ma karhi ma veka enghozeni vanhu lava va kalaka va nga kumi a mati ya ku phuza. Na ku rimikiseti gameta mahungu hi laha ma swingataka leswaku ntlawa wa bolo hi masubi 20 lowu a lo karhi wu kumeka ka mitlangu ya COSAFA u tsandzekile ku va u nga wina a mphikisano lowu ndzhaku ka loko u ta ve u luzile hi Dosh ndzeni ka ntlangu lowu landziweke namuntlha ni tiko la Afrika-Dzonga. Tiko la Afrika-Dzonga hi lona leli wineke a mphikisano lowu. A ve ntlangu lowu vana va tiko va beleke kambe va tsandzekile ku va nghenisa magoli lawa ma nga ta va pfumeta ku va va wina a mphikisano lowu. Hi mahungu lawa na ku rhumingiseti veka mugoqo ka lawa hi malamuteke va ta ma kombisa ka wusiku ra namuntlha li pelile.

0: Ndza ku kona ngale zwitatikweke ha zungeni akuva a pfula swipfale kusa a hina swinwana. Mhm. Ngivela unwana unwana hi funge kuva loko ku fika lo nkarhi hi va xikanwe na wena akuva hi ku divide akuva u pumba swinwana kusa ku fambeni ka viki swingawa swilo swinyingi leswi u kumeke swiku khunguvanyisa kumbe swiku endla u tshama u qavanga se ku khwela khwela no ma tensawu se hi tela ku va heta mabaxarisa haleno
1: eke loto mi lo karata
0: a ku karata la karata
1: wa wena a wena mwana a xapa la dura
0: u sungula kwala ka pawa
1: hi lona li tala ku lomi ndyangwini
0: li khomeke tiko
1: hi lo li khomeke tiko leswi ni mitsumbula ni ku rima ha rimi
0: a timhaka tikolano inaka hikuva u vulavula hi ku rima ni ku karata ka vutomi siku rin'wana xifanyana xin'wana xi tshameni ba wa
2: kona
0: va bula ku ni usiku se ko tshuka magezi ma ku tsayitsayi
1: ya mutsupatsupa
0: mutimeka
1: ya ku tsayi mbhoko ku vula ka xidimingwana
0: mutimeka magezi se a ba wa kona ka a tihavu leti tihle ti hi tsimela magezi se xo swi vekisa se xo pfuka mundzuku xi ya xikolweni se teacher wa kona funda se vatsongwana se a xi vutisaka a vutisekaka ya vatsongwana i mani loyi a tivaka swaku magezi ma ta hi kwini xo tlakusa voko xi ku ma ta hi khwatini so teacher wa kona a wona a magezi ma ta hi khwatini xi ku ya leswi a ni na ku kanakana ka swona leswi magezi ma ta hi khwatini a ku yi tlhamuxe leswaku ma tisa ku yini hi khwatini xi ku hambi le kaya loko va va ku tsemeka magezi ale a tihavu leti ti hi tsemele magezi xi ri tikule khwatini
1: hinaka loko hi ciwuka la ho pfuletela a mabuku
0: i bayibele
1: lamahlekoibayibele
0: lamahleko
1: se loko ni ciwuka lana ndzi wana mhaka yin'wanyani ya ke yi humelela kama wolowuya wa khale ngopfu i khale kambe swi tshundzeka ka masiku wolawa hi nga ka
0: wona ku haleni hi nga kona
1: kama loko ku nga sunguliwa ku va ku dyondzisiwa lavakulu lomu swikolweni wa li khumbuka lambe la kona loko ku ka li khumbuka a problem
0: swi swa maalphabetisasound
1: swa alphabetisasound eduka sound ya dula
0: mamelo sinsitente wo dolao kolomo

0: a loko va tshamele a turma xichangana ta kwisini hi to hi turma
1: lo turma ka
0: ku ni vavanuna ku ni vavasati
1: hinkwa
0: va wupfeke se layene a mudyondzisi teacher ele n'wina vabava ni vamamani la hi ni khanu a nga kombisanga swa ku yini ntlhanu wa yena yo hi ni ntlhanu hi susa swinharhu ku sala swingaki tingqondo to dilingana
1: alava
0: yini lweyi a kha a phinda
1: hi
0: ni ntlhanu hi susa swinharhu ku sala swingaki a vona swa ku a va
1: nga hi kumani
0: se asuka anyima ku sumukaratile
1: ti
0: khale se avale ndzeni ka lembe na vavulavula hi to timhakata matematika
1: ta ku pumba ku engetela
0: se hi n'wina vaba va ni mamani se apatseni ku hlondzuka u ni xibakela xa sope wa ta xibakela xa sope swi nghena ntlhanu mabodlhela u teka mabodlhela manharhu u diba ku sala mangaki se ku humelela mun'we
1: xi tlakusa voko
0: ni nga hlamula mudyondzisi
1: auya
0: hlamula u lo yini a ku u ni xibakela xa sope a nga ntlhanu mabodlhela u teka mabodlhela manharhu ya sope u diba ku sala mangaki se xi ku he bava teacher i n'wana wa mani loyi a nga ni nawu wa ku diba gwala
1: ina inwana wa mani lwe
0: anga ni nawu wa ku diba agwa
1: lava kulu wa vanhu
0: ti cha se a tsakila ka a tinga leti
1: se ta ba
0: ta chamuliwa
1: ina ka sikulu mwani a xi bedela xa tani ndi mu gudela wa kulawa wa ku hlangana ti tloko
0: u bala kolo emfuleni
1: ti tlangi timbiri ti tshamile ta bula laya ta bula ti bula ti bula
0: mabulu hi wa
1: tibule hi vutomi la tona ka kasi ni vo va gwena vonawo ta bula tintlangi
0: letinaka ku ni kama lowu swaku
1: swiaku se ta bula
0: se tikhumbuka a vutomi
1: se liya yo gwela munghana wa koka hi na laha se hoxaniseka se swa yantswa phe hi tshuka hi nga etleli mhaka lava va nga guwa ni wusiku van'wana va pfuka va cina se loko a hi vulavula na ni dokodela a hi chusa ni loko swi sindzisa ku va hi ta hi tata hi dayiwa laha hi tata na hi muka
0: va nyenseka hi guwa
1: vona va ti tisengiswa yantswa ka songo wa hi leswo leswi a kota fika kota rhanga infirimeri a fika mundzuku wa kona mixo swo mu yela swi fika swa ku a hi lava ku khuluma na wena ku i ncwini swa ku hi swa ku se ho karhi laha hi ku tshamala hi vona swa ku swi na ku na hina se swa yantswa a hi kombela ku va mi hi chumisa hi muka ni loko swi sindzisa ku va hi ta hi tata ni mixo hi tlhela hi tlhela hi ya kaya a ku leswi swi lumbi mina swa ku va ni chumisa vanhu a hi nyimeleni dokodela medical
0: hi lweyi a tirhisanaka na vona
1: vona a bala ku ti vapela swa ku mi nga muka ke
0: mi le ka matshamelo wayo
1: na va ha vulavula medical u ta ku swi se a ngo vitana infirimeri ku se lava i mhaka munhu leyo a ku lava vanhu va kombela ku muka hikusa va vona swo ngi se swa yantswa laha ni se vo nyenyendzeka va tshuka va vangele wa guwa va nga etleli va nga ri va kona se va lava ku muka so ku loko va lava ku muka no problem va vitani va taleni swi va nghena ku gabinete la medico va tshama leyo a ku mulini va ku medico yo karhala se ni medico a swi nga ku swa ku mushinkoku
0: ngakushaya
1: aba chinchi makavona ku nawe kombela ku va himuka ni loko swinisa ku va hita hita da yiwa pa pude hamba hita manje a tsama la neba akara tega tinhlanyi leti so ngizwo kutabe hila ku mikombela ku va mi pfuna njomu na mu hisemuka ku munwe ngi
0: fa ku mu testa leswa ku
1: va ku apa munwe ngi ku mu se swa yantswa nyana mijo ha swi vona hambina hi kombela ku va mi pfuna nyana njomu la mita Yesu sela ma kwadru lawa ya mfodri ka paradile mu va veka sinya ka lela lin'wana magongondzela se muka

0: ina ga nzo ka wannan ga buwa ga jalili zungeni sai ulini wena
1: la kuni mhaka inwanyani
0: eh
1: lesa ku teka leswi mama nunwe
0: loko
1: awutisa anuna wa
0: uvulavula hi ku teka phese va sa divonze va ga
1: sala musungulekile
0: kuva ku teka swi uvulavula hi wa sa tinya wa nuna a hi le ku bala munhu swikunsuka swikotlana na swisi wona seno ka we
1: se mama nune awutisa nuna
0: eh
1: ele nkata loko ndzo tshuka ndzi biha ku hasa sekile ngoyini ngo nkata ni ngo endla hinkwaswo ni xavetela hinkwaswo leswaku tlhela uyela ka ku saseka ka wena mina ni rhandza ku ku vona nawe sasekini a ku loko no tshuka ndzo rila ku ako ta teka xilensiwana
0: ngusula
1: mhloti ako okay se loko ndzo tshuka ndzi kwata ke ako loko wo tshuka u kwata i ta endla hinkwaswo leswaku wena u hlekelela
0: u tsaka
1: hi xiputukezi ve le xipantazi ve lexini lexi padlasi ni nga endla padlasi leswaku wena
0: uzowuhleka
1: uhleka ai se loko no suka ni ku vulavulela ke la ku nga na no swi lava ni sungula ku vulavulela hi loyi wansati a vulavulela a vutisa a ngo ni ta tipfola tindleve ni nga swi ti ku vulavula hi
0: A mri hinkwayo hi xinayo ya vudama va ku ya nhloko
1: a wu ti a vasati va rhandza ku vulavula ene vana swivutiso ka swi nga
0: heli swin'wana swo ka swi nga twisiseki
1: a ku loko no tshuka ni kuluka ke loko no ka ni to dlaya xibuku leswaku u nga ha ti voni xa ku nga a swivutiso swa ha famba se a le nkata purika a mhaka kophe i ta la ka ku lwe wansati a nga tsaki hi ku nunoko a phuza se loko no tshuka ni ku byela swa ku tsika gwala ke hi ku ha alanu a li rhandzi ku kata li helile
0: A u katela weli gama kola.
1: Ni gama kola ka ku dzasa ku mina ni tsika ku phuza dzwana.
0: Ya, hi ku vulavula hi gwala. Xidakwa ximwana. Xi tolovela ku loko xi fika
1: a bangi. A xidakwa hele xa kwini? Haramus.
0: Munhu wa ku phuza ka anga na siku.
1: Oh, hi loyi wa ku loko a phuza. Loko a phuza a dakwa. A pfuka a ku ni ya ku cawula.

0: inaka ndza kwa kuwazi ngina bona ngana mina vo ndla ku seketela mhakale u vulavula ka a ku vona hina vheta longo la swa hina hi famba ka munthu wa ukari na vona va tshamile kwala ka bava nwana ni mamano wa kona se va pura va bula se a vona swa ku luwa munhu muzana a vona swa ku ngila kala na a hi hanyi ntiyiso kuni ku kanganyisana leswi hi vulavulaka swilo swa mavunwa a ku hi makhambi manyingi se wa vulavula ni munghana wakwe wa muxina se a mu hambela xinani xa ku kamba mavunwa
1: va mama machayina leswi
0: se a xi hamba xinani leswaku loko a munhu a vulavula swa ka nga leswona a xinani xo mu ba ya xi hambe ngi xibonekani xi ngi munhu se a va gwela ku lani xave xibonekani lexi

0: ni kombela ku laka hi hamba hi vulavula ntiyiso hikusa loko hi vulavula mavunwa a xibonekane
1: xitabala
0: munhu tsongo swilungile se a sungula ku a vutisa n'wana wa kona a ku ya wena a ri mandini wena ni twe swa ku a tolo ni vanghana va wena a muli ku dzeni ka masigaro so shuku papa njoka njaka sigari mina a xibonekane xo sekela xibampama xin'wanani
1: a vulavula mavunwa
0: xo hemba a xi dzahe masigari se a ngo ku fana ntolweni vala wu fikanga xikolweni xuku papa vo hemba mina ni fike ni wo xwela
1: xibampama ene xibese ndzhaku ka xiyandla nge xwene
0: se iboko na ku ya hi swo swi ni mubyela ku swona n'wina la khaya swi mi endlaka swi mpfilumpfilu so mina na le ka ntanga ya wena leyi ni swa ku sigari va le khomisa ku yina ni nga swi tivi swoswiokaaaa se a mamona wa ku ala wu tendla swa ku yena hi yeo
1: a vulavulaka ntiyiso
0: se a hleka ale ey leswi swi vonaka hi swi dhoye ni n'wana wa swo ndzi loka xi vamamona wa kuwa
1: Dako azabu wa mfama
0: ishibonekana
1: lwa mamana abuwa kumpama emaka ishibonekana hiko nga balanga ntiyiso
0: sithoya
1: nwana wako liya se kunza akhumela malembe ni mambili ale wansate agwalana no wako enkata phaya afili kahle ku yendla adenia ku popoli wa ka nwana ku twa ku nwana lweyi hi wa hina kumba a wa hina
0: ku we na le no ha ba enhlolo enhlolo ku la twa ku nwana wa la kaya kumba hi wa la kaya
1: se aloko swi ma hisi leso vela vai ba ma adenia
0: pumbu wa tinga dire to kwa ta pumpuliwa
1: Se aloko ku popoliwa angati liya vhela swi swa tsumbuleka leswaku
0: a wala kaya
1: se nuno satwa kona kwa angata pa angwana a hiwa hina lwi swi ma hisi ku yini se wa hlamula a ku phela wa khumbuka siku leri n'wana loyi a nga velekiwa hi lowo a tali hi ma daka ni tingati hikusa a va le ku endleleni a wa haya xibedhlele se wena u te a n'wana lweyi a chakile ngopfu swinene a wu laya ku mi khoma se leswi ni nga maswo mina ni ya xibedhlele ni ya cica a n'wana lweyi ni teka lowu wa ku bala wa ka a nga na chaka hi lwe hi nga na yena lweyi
0: a lowa ka hina
1: a salile xibedhlele
0: a ku vona hina ku hi ta swi xibedhlela hi bamande a ni va swa ku mudiva lowu a taka loko wantamu a hlayisa hi ta tlhela hi va kona
1: a ta hlayisa
0: ku salisa Alfredo Muyanga Ramu Jean-Jean Raphael na Jaleli laka Zungeni.
1: Jean-Ki Zungeni.
0: Hiku
1: lweya a tova atintambu.
0: Akuva hinkwaswo ku fikela khwatsi hi ndlela mfuma wu. Hili bye bye. Sala khwatsi u nga pfuxi madzolo lawa.
1: A hi hlekele.
2: Ndzumba wa mahlepu. Mafenya nukutuleta na vutari Binzula Radio Musambiki.

Ave ivo mayele ni vanwanani vacambi loko kunene va ndunduzela mintirho ya mamana mintirho ya mutswele mintirho ya mveleki loyi kunene lavaka ku khensa matshamela ya ku tala nga va mveleki wa xisati nga va mveleki wa xinuna kunene a fanela ku va a tlangeliwa hi le ka 23 ra xitlhatekela 31 minutos nkarhi loyi ta kuma Mr. Kuka loko a ku ida i volta.

Hina 23 hora xithetekela 40 minutos hina ku tshemba mu yingisa leswaku nkarhi lowu kunene u karhi u wisa na u tsundzuka leswaku mundzuku i siku la ku va kunene u ta ntirhweni na swile xitano i navela ku wisa loko kunene kambe ta misisa u pangalatana na mintirho ya Radio Mozambique Misoro Provinciale ya Gaza ku nga ri khale ta va hi kemeta musika mintirho yileyi ya vuhaxi.